0: rated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy pare, naunsagong ka. Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa mugos. Bisag asa rin ang mabot imong kamot pare. Masuko pa d'yo kang mabaliban. Exciting.

you feel real good. Tonight is your.

once thing before.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
2: On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: XFM.
1: XFM.
2: Apa, Arce?
3: Oh, cuman kapitan.
2: Tago, ke. Na imu hang teacher ning absen terbaka.
3: Ah? Kapitan, tago pun. Aku ginan ni absen ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
4: Exciting!
1: XFM.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumog, piging gasiyok. Nanggo akong babungog. Kasul ka ayo to, di inong akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya dako kayuhan sa ating lawas. Ako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, tagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga ninom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Sunton Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
6: Stone, pagpilayin yung gasolina.
7: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Lang-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili yun na ko pakyaso ng inyong pagsaling umugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
2: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarid yung ka, bisag wakay sunod-sulod.

Thank you. Thank you.

0: epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals. Kasi yun yung common eh.
1: Mm-hmm.
0: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin, ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal, natural process.

0: inside the body kapag mayroon po tayong emergency due to injury ano ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya di ba kapag ikaw may sugat, partner. Mm-hmm. Yung sugat mo na-infect, ano, automatic 'yan mamamaga. Mm-hmm. Okay? Because yung immune system mo binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay, sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. Mm. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? Mm-hmm. So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Mm-hmm. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. Mm-hmm. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan. Yung mga ubo, pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So, ang mangyayari, the body is automatically coughing. Mm-hmm. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok doon sa baga mo. Mm-hmm. Diba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya na sinabi natin kanina, na mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, mm-hmm. diba? Yung mga psoriasis, yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung baga immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag-response na hindi naman kailangan, OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, no? Overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung kanyang, yung mga joints. Steroids, okay? Mm-hmm. Para lamang ito hindi makapinsala sa'yo na hindi ka na makatayo o magagalaw at sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Ang problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, there's something wrong. No, merong malito sa iyong pangangatawan.
0: Oo. Posibleng yung katawan mo hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. Mm-hmm. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yung chronic. Mm-hmm. Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. Mm-hmm. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So yan ang kailangan nating makontrol.
1: Mm-hmm. That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi diyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan.

0: Kaya nga, usually mainit yung temperature sa area ng namamaga. No?
1: Oo, kaya sa mga kababayan po atin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa ating pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Pansin nyo, pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nung dok, mainit. Ano?
0: Yes, tama.
1: Kasi, ibig sabihin mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
0: Oo.
1: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
0: Oo. Kabaliktaran naman ng gangrene.
1: Mm-hmm. Oh,
0: once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
1: Nabubulok na. Salip na ma-healed. Eh, tuloy-tuloy po mga kaibigan yung pag-decay niya, ano. Kaya nga ito pong pag-inom ng Santo Plus Gold mga kaibigan na meron siyang mga medicinal properties, ano. Mga bioactive compounds na anti-inflammatory mga kaibigan, ano. Kasi pinapalakas niya yung blood flow doon at the same time, yung nutrients na dala-dala po niya mga kaibigan ay mas nakakatulong na mapabilis po, ano, yung pag-heal doon sa area po na yun at mabilis mawala din yung mga pamamaga, dok.
0: Ayan. At karagdagan pa dyan, partner, ang Santon Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ang pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis dahilan po dito sa pag-atake ng una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi yan nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santon Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yun yung mga alkaloid properties na nandun sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santon Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine. Yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory, antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga, commonly sa mga tsaa. Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas na ito ay bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan para, kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow. Okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, naano yun, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
1: Kumbaga, out of normal ano na siya, range. Ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Doc, ang problema, pag napatagal yun, nagko-cause na ng further damage sa ating pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa ating
0: pong kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
1: Ayan, so mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po na yan, mga kaibigan. Inuman na kaagad yan ng ating pong Santon Plus Gold at sabayan nyo rin ng Santon Vitamin C. At ang ating pong pinakabago ng produkto, ang ating pong premium D3 para mabilis pong mawala ano, yung mga pamamaga na yan. mga inflammatory diseases sa atin pong pangangatawan. Ay, bagay tayo po tuloy sa mga kabayan din, ha? Kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. At yung sa text line 0969-609-6545.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Senton

0: Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
0: No more!
1: Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
2: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago.
8: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
9: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
8: At so why I take Premium D3.
9: Araw-araw.
8: Effective talaga. Subukan nyo.
6: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
11: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Siyempre, ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong produkto na Premium D3. So mga kabayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pangamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, inigtataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun na rin yung viscosity ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din dok ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Kaya sa mga kabayan po natin, na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, dapat po mabigyan na yan solusyon, mga kaibigan. Ha? Uminom kaagad ng Premium D3, sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, yan po yung atin pong ultimate trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan niyo po ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic sa inyo po mga lugar mga kaibigan para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto at pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapagpa-consulta doc ano ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic.
12: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement ano. Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time, para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yan yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente. Kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Ha? Kahit anong galing ng isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yon. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan. So, pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba, hindi maalangan kung wala silang budget. So, you can visit us sa Quezon City Branch. Meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po, meron tayong naturopath na pwedeng makausap. para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
11: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yes 12 Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pag-amutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
11: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, mga discounted products po natin mga kaibigan. Oy, Doc, mayroon nag-text dito. Ano? Mm-hmm. Eh, medyo seryoso to na problema kaya sana matulungan nyo daw. Good PM mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Mm. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dan Calan. Negros Occidental.
12: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Ayan, alam mo nyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba?
11: Mm-hmm.
12: So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa eh. Wow. Diba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po yun ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
11: Mm-hmm. Oh, sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
12: Seryoso.
11: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Eh, baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po mga kaibigan, natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess, baka mayroon mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan, erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po ano, mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Nakadok, alam po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol pa po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
12: Ayan. So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
11: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang mabiling ko, Sir Michelle Hinas, pansamantala kong kapaalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha, sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
14: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, unsay na adid to.
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala gyot?
14: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
13: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pebya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
17: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.
18: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Mga katropa, XFM!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabi-i na.

0: magwaras gidayon ay. Mga ka lang mga ingunana ko ng mga kanta. May ilan dyan, di mo na nasa edad, baka magbalik-balik na lang ang ganahan nga kanta. Grabe na gid kay. Unya pagkahuman ka nang nasakitan na tuod ka no, kay nakadungog naman ka sa kanta. Gawaras na dayon. Lisod na dayon kayo pahilumon. My breast. Hello, V. Mayong gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Although a little bit, no, medyo pagaw-pagaw pang inyong Disney Princess. Pero nga nung kung dili man mag-duty nga, napamaitingog, di ba? Welcome once again sa to ang programang Madungog sa Tibok XFM Stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Pwede po ninyong silipon ang atong official Facebook pages. Live Madungog, ang Bibi. Yuck. Kalain sa imong tingog, oy. Nag-action og langi. Yes po, pwede ninyong silipon ang atong official Facebook pages. Live kita karon sa XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Mayang gabi po sa mga bag-ulang na nihapon, sa mga palulong na matulog pero nag-browse-browse pa sa ilahang mga cellphones. Gatanaog ka ng mga unsay maayohon. Masig maka-apply og mga online loans. Char lang. Basing unsa mangi kabisihan ninyo din ha. Ginahilot pa ang iyang asawa. Dapat ginamassage bitaw ninyo yung asawa or inyong mga bana ha. Kay pampakwa na siya, pampatawag ana oy. Pampakalma na siya, bebe. Nindot kay na no, kanagong before matulog ang imuhang partner, kay imuha siyang hiluton. Gamito ni mo nga ito ang haplas na Santon Plus Herbal Oil. Nako, binindot kay ni siya, kay kuan kay ni siya ka nga soothing, kaayos sa imuhang lawas, niya minty, na siya'y mental flavor ha, humot, jud kaayos siya, B. Nindot kay ni siya nga imuhang ikanang ihilot-hilot sa likod sa imuhang asawa or sa imuhang bana, no? Tambal sa mga pamaol, sa mga panuhot. Munang kung ikaw karon padulong na ka matulog pero gimassage pa ni mong partner, gamita po ang atong Santon Plus Herbal Oil. Available na kana siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ay! Chismis tabi. No, gimingaw ko sa inyo, ano? Nagkuyog man taad tong isang adlaw. Anong gimingaw man dayon si Bebe? Anak man na. O anak man na, basta love mo na ako. Kay mingawon man ko dayon sa inyo. Di, mag-chismis ta. Para po sa to ang Sir Bibi question for tonight. Okay na ka, girl. Labanan mo yung bosses mo, girl. Kasi bukas, kumbati ka na naman. Bukas, mapapagaw ka na naman pag-uwi. Sound taman. Uy, di magin maiwasan. Gidbi. Uy, mas na... Pero ay magkabala ka sa kuwabi kay okay ra gid kay ako ang lawas. Healthy gid ko akong tingog lang gid ang dili kay kana kung imagine ha gamay kay tagtingog unya mo kay nanga na to mo sagit gamay. Kay part sa to ang trabaho di magwaras ang tingog, magwaras ang tutunlan pagaw i. What if imong pangalan dili bagay sa imong naong? Uy, karelate ko ani. No? Gwapo kay kong pangalan. Niya, ang pergaba. No? Naayawan sa inyo, ang pasabot mangod ani B. What if itagaan ka og pangalan sa imuhang mama gud nga dili ka ganahan? Unya wala naman kay choice kay syempre na naman siya sa imong birth certificate. Unya gidala na pud na nimo siya sa imong mga transcript of records. No? Wala na jud kay choice, imuha na gid ang dala-dalaon. Ikaduha. O ikaduha, gwapo kay kag pangalan, gwapa kay kag pangalan pero lahi imuhang preferences. Example lang ni ha. Ang pangalan ni mo kay Daisy Ree. Ay Daisy May. Daisy May ba to? Sorry, good. Ang pangalan ni mo kay Sweet Divine. Kung lang ni siya, example lang ni siya, ha? Ang pangalan ni mo kay Sweet Divine or di kaya Daisy Marie. Ano yung pangalan ni mo? Tapos ka ng... kuan ka kanang ang imong preference kay tumboy di ay ko. Ngano wala nila mo ko pangalis ako mama og kanang Dave. Diba? Kanang pang-universal nga pangalan ba? Diba? Kung usahay itago na lang ginimi mong kaugalingon ba niya? Kanangong babae, kay isa-isa ha? Babae, kay kagpangalan, lalaki, kay kagpangalan, pero lahi imuhang gusto sa imong life. No, niya, ang pinaka-worst pagid ana, dahil nanapod ka. Ases! Ases! Si Gricol, ano yung ex, uy? Mary Christine. Kadagang mag-bitter sa kalibutan. Uy! Huh? Angel? Mo ba? Oh. Angel, imong pangalan, pero maot kay kagbutasan. Kuya Pan. Kalisod, Ana, oy. Ay, pero bitabiha, kabalo kong naamoy mga reaction din haa karon. I-text pud ko. O, ato ang number. Hala, asa naman ang text line din himo nang gi-erase. Aha naman to. Sige, pwede rin mo nga mag-react sa kuan. Mag-react ko sa amon sa to ang live karong gabi una. Paliwag ko sa number, baby Jow, kay Nabura. May gabi sa kong manghod. Ginagsilip sa to ang live karon kang LJ na Adaya. Thank you! May gabi, manghod. Si Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi din ha, Mami. I love you so much and I miss you. See you pohon pohon. Thank you! Rubes Javier, good evening, Podby. Si Christian Marmol, ay, panghatag isda. Kanang, si tawag, Ana. Oh, padali kong isda, B. Kanang, ipadala ni manager. Ay, gabas mo na ito. May gabi, di asay mo, ha? May gabi, Pod, kang Castle Nemenyo Julios. Oy, may gabi, Idiha. Good evening. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Aha naman to. Nag-comment man to si Kuan. Si Kuya Randy. Pasabi, nawala man ang mga comments diri. Si Kuya Randy, wa nag-comment ko dito siya. May gabi, Paul Bonsky. Anin yon, core po, all the way from Cebu City. Thank you! Salamat kaayo si Leo Labadan. May gabi, Idiha. Asa imo, ha? Oh, may gabi po kang John Soralta. Hello daw po sa Camotes Island. Ilabi na sa mga tropang... tropang suits... Saan yung suitpi? Kamuri nang ingon, Ana. Wala ko'y labot, Ana. Tropang suitpi daw. Oh, may gabi, John Soralta. Member ka sa tropang suitpi? Oh, ikaw may nag-greet, Ana. Ay, bahala ka di, ha.
1: Binot-bot na po!
0: May gabi diya sa inyo, ha. Arlene Placebi, may gabi po. Sayon ra, magbuhat ka og screen name aron mo bagay sa imo, ha. Bitaw po, bitaw, Monski, no? Saan taman, Monski? Ipaadto na sa local civil register aron makurihan. Kasi kung pwede pa lang, no, nga mag-adto ka sa kanang local civil registrar, buwan yung mingong gani ka dito na, sir, ma'am, pwede na ako kambiyo na akong pangalan. Sa pagkabalo na ako, pwede eh. Pwede ka magkambiyo, depende sa imuhang reasons. Sa pagkabalo na ako, you can, naa to siya, nabasahan na ako to siya, you can change your first name given that your reason is super duper duper valid. Like, nabasahan na ako, ang imong first name kaya nag-cause siya og sakit. Pero depende gihapon na siya kung maaprobahan sa korte. Basta kay nakabalo ko ato, pwede ni mo siyang ipa-change. However, it depends on, depende siya sa final na, kanang murag final decision ba kung maaprobahan ba siya, diba? Nanong si Jake Cyrus, naka-change lagi siya name. Magbayad mga gaana. Oo, magbayad ka na if you want to change your first name or, yeah, gusto niyo i-change yung mong pangalan, magbayad gid gaana. Depende, basta ang pagkabalo na ako, mag-range na siya to from 100,000 and above. No, ingana na siya. Akong ngalan bagay kahanis akong dagway day. Kuya Randy, yes. Oo, kaya. Actually, Kuya Randy, mga hituraan, mga gwapo-gwapa, manggid ka. Pero naiuban man, good, hindi. Ganahan, good, siyang pangalan. Ilang pangalan ay. May gabi din ha, say mo, Kuya Randy. And of course, si Ma'am Ching. Diya sa may Radyo. Radyo Sincero, tama. Hala. Dimension. Okay naman. Bandilio, naglibog ko. Wala mo pa ba lumagun? Asa nga station si Kuya Randy? Oh. di man ko laagan ko ng Valencia, so ako kabalo. Pwede na magunong imo, ikuan ko. No. Mga kahigalaan, mga, na, mga katropa, mga na ito na sa laing istasyon. So, it's okay. I think it's okay naman. May gabi din ha sa inyo ha. May gabi, Kuya Randy. Ako, Mando, di ay sorry. Wala ko kabalo, dili ko familiar. Radyo Komando. Oh, may gabi, Kuya Randy. See you, puhon-puhon. Medyo busy lang yun ang Disney Princess. Kano siya kaya ito ang kuan, Press Freedom? August? Next month, no? See you, puhon, ya! May tag makalaag ko, ano iya ba? Wala ko, sorry, kuya, sorry, kuya. Komando de ito siya. August last week. I hope makalaag ko, ano iya. Oh, may gabi, Kuya Randy. Kuya Randy, kasabigug ko, kaya namali ko. Namali akong naingon. Radyo Komando di ay. Sorry kuya. Ako na to siyang itimanan. Ako na to siyang ibutang sa kuang alimpatakan. Bukato vlog. Ah, kuya, bukato vlog. Hello no siyang wife nga gwapa ug buutan kaayo. Siyang palangga nga anak nga si Abdulrahman bin Akil Reyes. Oy, may gabi diha sa inyo ha. Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Salamat po nga gipilit ninyo ato ang programa nga inyuhang pag-awsanan sa inyong problema. Dagan pa magproblema di tagaay mi diribi. Kanang problema kanang ang gusto na ko nga problema kanang nga magproblema ka unsa nimo paggasto imong kwarta. Di ba, Kuya Randy? Mahingon na lang ang problema ang gusto na akong saluon. Di ba? Kaya kung taga-amin yung problema about sa kwarta, nga kanang wala mo yung kwarta na naghanagidahan ni. Pero kanang ang problema ni mo about sa kwarta, unsa ni mo paggasto, tagay ko na nga problema. Ganaan. Kana. Pero bitaw, usually ha ka ng mga problema sa mga mag-asawa, kwarta, gidbaya. Pero B, isa po sa mga problema sa mga mag-asawa, kanang gitawag nila nga kulang na sa kusog, dili na mahatag ang satisfaction sa ilang partner. Ay, no, dili pwede nga balibaran. Di ba, Kuya Randy, dili pwede ginabalibaran ang asawa, dili pwede ginabalibaran ang bana, kinahanglan kapag kanang kusog ang atong hisgutan. Dili dito ka dapat maingon nga, I'm tired, kaya nga naman, kami mga babae, overthinker, manggod me, kapag kabalibaran me, daghan kayo may guna-unaon, daghan na kayo may, dili naman siguro kunin mo love. Nga na, no? So, kinahanglan, baby, dili ka pwede nga mabalibad sa imong partner, sa bana or sa asawa, dapat na kay Turbo Man Enhancer. Kining atong Turbo Man Enhancer, adunay maka in Calavo, Huasca. Pampanindot niya sa inyong panag-uban sa imong mag-asawa, sa inyong mga mag-asawa, sa mga partner ninyo. Tungod kay maghatag kini siya og extra nga enerhiya aron ma-sustain nimo ang satisfaction sa imong partner. Maunang sa mga kulang og kusog og need ninyo nga matagaan og extra kalipay ang inyong mga partner, ayaw kalimot sa paggamit sa Turbo Man Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
4: Wala-wala gid ka preoy. Karon pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naunsa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina. Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Exciting!
2: Balik ka na sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod ka na ito sa mga produkto po sa Yes to Health. Pampaligon sa tuwang immune system, ayaw kalimot sa panahon karon, ulan-ulan, init, ulan-ulan. This could be dangerous sa imuhang kaugalingon, especially sa imong health nga. Gamay nga bikil in taon, wana, lain na kayang paminaw. Paggamit kin sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, pampaligon sa inyong immune system. Mulaban ka na siya nga malikayan nimo ang mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Kung tingtog now, ayaw pod galimot sa pag-inom sa tuang kape ang atong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nindot ka na siya bibino, kanang alawinag ka ng kabalo ka nga ikaw raosa, walay gagakos sa imuha. Wa na ka niya ang pingi pero need nimo ang kainit. O, sa panahon kaya ang langit di na gid pa mga basta mga yan ang tagpasaylo daan kay ang langit di gid magpahangyo. No? Pertigyon tog na wagid bitaw ay. Nya need nimo og kape kay wala na nagamping sa imuha, wala nagalaga sa imuha. Ang Santon Gold Coffee Mix para gid ni sa imuha bi. Ang kaninot pagid ani kay naa siya glutathione and collagen. Makatabang nga muhayag ang imuhang pamanit. Available kini siya sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, available usab sa The Generics Pharmacy, and of course, Generica nationwide. Pwede po ninyong paliton, i-order, i-check out sa itong mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Naku, be! Naku'y nalimtan. Kadali lang ha. Naku'y nalimtan. Kuan ba ni Ay ka nang kiniwi na siya nga programa no kay basta oh. Ako na siyang ipagawas kadali ha. Welcome po sa itong programa, putahing eggs, scrambled eggs. Nakobi! Ang ato ang papremyo, hatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po, gasolina ang inyuhang gipangita, gasolina nga di kalidad, gasolina nga dili kabiyaan. Ang pingan ng imuhang sakinan o ang mga makina sa imong mga motor. Pili agir ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa tibuok kalibutan, naakitay Shell, pero dris bukid nun, makita kita, naakitay branches sa Maramag, naakitay branches sa Valencia, and diri sa Malaybalay City. Duha diri sa Malaybalay biha, ang isa'y sa atbang sa Polymedic, ang isa'y sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita ang imuhang Shell Asia app or kanang imuhang QR code, kanang mga points ng imong maipon, pwede na nimo siyang gamiton, pang pagasolina or pampachange oil in the near future. Ang atong jackpot price for tonight, it's already 210 pesos. Tag na ilang gid ninyo kung unsa ang naa sa tuang mga Facebook, mga TV screens karong gabi una. Makita nimo din ha ang mga gipang eggs, scrambled eggs. Tagnay kung unsa na siya, kung imuhang matagnaan, automatic imuha na po ang 210 pesos. Once again, brought to you by El Ilion Shell Mobility Station. Bibidya, palihog pa scrambled. I-scrambled muna yan. Ora, oh. Kung naamo karong mga naminaw sa ito ang tagsitag sa mga panimalay, sa ilang mga radyo, 34 letters po. I-scrambled ito. Ora. 34 letters ni siya. Ikaw na ibahala mo, tag na diha. Basta kay imuha ni matagnaan, pwede ko niyong i-text sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. La la la! La la la! May gabi kang Julian Runs! Tag na ina!

0: Ay, bitaw, Evan, tagnain na ninyo, kagikapoy na ba na ako ang kuan, ako mga stocks diri, masing ganahan mo nga managna na ana. Hi, oh, turbuhan yun daw, pero ingon si Kuya Randy, oh, lahirag yun. Hi, kang Sir Jordan Villanueva. Good evening, Ma'am Cindy, watching from Iloilo City. Thank you so much.
1: Thank you!
0: Laag yun ta. Laag yun ta. Ano to dito? Laag yun ta. Bantay bitaw mo. Laag lagi ko. Sige, si Kuya Randy ba? Oh, last mong good. Kaya wala kayo nakalaag. I was so busy. Last na press freedom. Sige lang, mulaag na ko, Ana. Ako pa. Makalaag na ko rin, Kuya Randy, kay dili naman pang gabi ako ang duty. O, pang adlo naman ko niya. Ang gabi na ko ay duha ka oras. So, makalaag-laag na ganyan. Charwas. Hi, Pond! May gabi kasi mo ni Murag. Kung anong pangalan? Uy, Murag, pang Thailand ba ni? Silamat malam. Silamat malam. Hala? What do you mean? Sir, what do you mean by that? I'm sorry, I don't know how to speak your language. If you could like say it in English. Sarlan. Pwede lang in English. Oh, you can speak in English so that the people will understand. Because if you speak in your language and your dialect as well, na wala nga nga. Bigyan mi kabaluan na. Kumusta man ka, baby? Mingaw na kay Kunimo, baby. I love you. Ay, naku. Albert Lapasaran. Mga saad ni mo. Albert Lapasaran. Sangalan sa saad. May gabi, diha, sir. May gabi. Kumusta naman ka, sir? Grabe, sir. No, duga-duga na po da nga wala. Nagka-istoryahanay bitaw, sir. Gimingaw ka naman dayon sa ako, ah. Char. Oy, biyan niya at tanginin niyo taod-taod nga to ang live putahe confession, ha? Mao ni siya ang kaagi sa usa ka bibi. Dili live ni siya bi, pwede mong mutawag sa kuwao niya 0945-443-5869. Ala nga nung naamay mga angry emoji. So kuwa ninyo sa ako, uy. Wala mo gibuhat sa inyo. No? Angry emoji jada. Si Rialine Dulugin, all the way from Quezon, Paitan. Bibi, always ko gupaminaw sa imuhang taga-gabi, igyod. Nagpa-alarm, gid ko alas 9 para makapaminaw, gid ko ni Mudili ko malit. Uy, uy, salamat kayo.
1: Thank you!
0: Ma'am Rialine Dulugin, thank you so much. Hopefully, puhon-puhon-puhon, makalaag ko din na sa Quezon. Quezon, Paitan, is this somewhere in Bukidnon still? Bukidnon, gihapon ni Quezon, Paitan. Ah, sige. Puhon-puhon, Ma'am Rialine Dulugin. Basi makalaag mo din, ha. See you, puhon-puhon, ha. Ang dami ko gulay. Ang dami ko saging. Ang nai ginamos. Bantay, bito ka, ha. Mula ko din, ha, sa inyo, ha, Ma'am Rialine. Salamat ka, ayaw nga. Always jugang nagpaminaw sa tuang programa. Nagpa-alarm. Good siya, ha, sa mga kaana. Oh, nagpa-alarm.
1: Thank you!
0: Nagpa-alarm siya kaya para makauban ng kita sa tuang programa. Ikaw, oh, nag-chat na day siya sa imo. Wala ni mo siya reply, eh. Ay! Ano mo na. Pero bitawag mo niya, ha? 0945-443-5869. Wala mong si Double B karo mo nang wala tayo live butahe confession nga drama. Kaya kung naapot to siya, automatic kita, B, mag-drama kita. Pag naganay si Double B, automatic mag-drama kita, Ana. Dili good pwede nga dili, pero murag, asan mo to kung sparring partner nga? Murag, wala naman to, oh, pamanto ka, wapato ka gawas, baklaro kayo, nag-overtime na po to siya. Kana magod si Double B, B, kuha magod na siya ka na, kugihan, kaya na siya motrabaho. Munang, swerte ka, ayaw, maasawa ni Double B, puhon-puhon, pero single pa man ni, ayaw, paman. Kamuna daw ko nung bahala, ani ako, amigo B. Single pa ni si Double B, nangita pa ni siya o ganang ka-partner sa iyang life. Nangita na siya, i-unex niya. I-unex. Ay, nako. O, joke na to, Double B, ha, kung asa man kakaroon. May gabi, di ha, Double B. Ayaw, money ka diri, ayaw kalimti akong money, ha. Ayaw kalimti akong money, di ha, sa my Shell Select. Mahilig yun ko magtambay da sa Shell Select, B, kaya usually ang ilahang mga baligya manggod are all imported. Munang dapat nagatambay, yun mo sa Shell Select. Dili, tambay, palit, pod mo, ha. Wala man dahil sa Sabado, baby ba? O wala, Ma'am Rayaline, wala ko yung Sabado. So, Sabado nga ko ang laag-laag. Pwede ko nga makalaag dia sa Quezon. O, manguha ko. Kung naa kayo mga bulak din ha, Ma'am Rayaline, marag mahurot gud ang similya, anay mong kabulakan. Kay, plantita baya ako, Ma'am Rayaline. Plantita kay ko. So, delikado gyud og imo kong pasuruyon sa inyong balay nga daghang kagbulak. Kay pag uli diri, wala na, napuno na akong sakit na nagbubulak. Parehas ako ang Mars, si Mars, si Mads, diya si Marisa Cajes, diya sa my new Corelia, Davao del Norte. May gabi ili na sa inyo ha. Once again, unya taod-taod. At ang ipin ninyo ang ato ang live putahe confession. Pwede mong manawag ang magpagawa sa inyo ang problema sa 0945-443-5869. Bibi na ba ko'y paglaom ni mo? Ay, ato na siyang istoryahan, Albert, sa puhon-puhon-puhon-puhon. Saging sa silingan, pwede. Pwede lagi kaayo. Ay mo pang hawa, mabalik ko pag-uman sa pipila ka mga pahinomdom sa toang programang Putahe sa Gabi'i. Dari hapon sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Natatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, kunya, tagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala akong ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Walag yun?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession. Portahe

0: Welcome sa programang Live Putahe Confession. Wow. Ang atong number for tonight is 0945-443-5869. Sa mga ganahan nga mag-confess sa ilang mga gibati karong gabi una, sa mga ganahan nga magpagawa sa inyong mga hinanakit, pwede ka ayo ko, tawagi lang ko. Once again, sa to ang number. Charos. Ang atong programa, hatod po ka na to sa nag-inosarang Turbo Man Enhancer, pampahimsog, pampagahi, pampadugang sa satisfaction sa mga mag-asawa. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Mayang gabi po! Ang ato ang programang putahe sa gabi is rated SPG. Hangyo ko sa mga naminaw karon. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil ito po ay may mga eksenang baka hindi magustuhan ng ating kabataan at hindi po pwede sa kanila. Hangyo lang mi sa mga ginikanan ha, kaya wala mi din ha para maggabay sa ilaha. Ay hatampadayon sa unahan, ako usang i-introduce sa inyo ang ato ang programang rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yan kasama mo?
1: Ong droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Welcome sa Putahe Confession Live, Ginashabi. Pwede mo nga mutawag once again sa 0945-443-5869. Speaking of problema, murag ah. Sa'yo pa kayo ni ganina di ay no? Oh, na-receive na ako siya around 11:17 a.m. Ang iyang problema, ingon ani lang bi o akong basahon ha. Galibog po ko, unsa akong gina ko pagdambag ani. Hello, good morning, ma'am. magpatambag ko ma'am sa kong kinabuhi nga gibuhat-buhatan man kong istorya. Gipatawag ko sa kapitan ma'am kay naara ko sa punuan sa mangga nga wa man ko diha nagpuyo. Gibawalan na pud ko nila ma'am nga di na ko ipalakaw kung lapas na sa alas 9 unya di na pud ko ipaadto sa Purok 5 San Agustin unya tuwa ra ba akong basakan didto tambagi ko ma'am kung unsa akong buhato. Opo ko kagets. No? Wala kay ko kasabot jud sa imo ang problema. Hopefully nga makatabang ko sa imuha. But how can I? How can I? Langa. Cindy, hello sa kong mahal nga sayo natulog kay nakaagi siya og away gabi i og sa kong bibi Cindy nga karon pa lang namahaw from Hoss. Makatiyag from Masbate City, may gabi diha sa inyo ha po. Hala no. Medyo nalilibog talaga ako sa mga problema niyo ngayon. Sige lang, so, testingan nato nagsabot ha. Jason ng Cebu, request kong song Empty Space. Sige, try nato ha. Hello po! Shout out ko sa kong bana nga si Luloy Pakumios nga naminos imong programa gikan sa Bohol, si Bebeng Kukilia. Thank you! May gabi, Tibeng. Salamat po sa pagpaminaw sa pagtanaw sa itong Facebook Live. Good evening, Cinderella watching from Iloilo City, si Sir Jordan Villanueva. Thank you! May gabi po. Love ba ko ni mo, baby? Rinaldo Mage, may gabi po. Thank you kaayo si Marcy Magali, may gabi din po. Thank you kaayo sa si imong pagtanaw sa Facebook Live. Tugnaw diha bibi sa Bukidnon, diri sa Bohol tugnaw pod. Lami iga kos bibi ingon si Arman. Tag-an ko pa bibi kuan ang sulod, Julin. Julin 34 letters, di Julin dayon. Ma'am Cinderella, nga kalook alike. O gangis ang tingog, holo. Sabi po, gangis, oy. Di man kung ni gangis sa kong tingog, good. Hello, Cinderella, sa mga lalaki, di hanga feeling macho, unya. Oy. Sabi po, di si JL ng Bulacaw, oy. Matukan pa unta na siya ka ng mga Uy. Di una ko ni makuan. Oh, sutpi daw. Mga lalaki diyan nga feeling macho unya o grabe po ding. Ay, napod pang longlooy. Maluoy na pod ka ko an JL ng Bulacau. Limang ka. Oh, member pa sa mga ingon ana tapos imo pa jong iampo nga matuk. Ka worse. Harsh na kay kaday. Ay, tawag mo ha 0945-443-5869. Atong balikon once again ha 0945-443-5869. Dapat matawag yun mo kay kung di mo manawag ron, ah, matug na ko. O, tawag mo ha. Kabalo kong, basi nang uban mong gudin haapod sa inyo ha karon, basi nga, na ay mga kuan, na ay mga gipang kabisihan. O, I understand. It's okay. Pero, pwede na mong mo nga manawag ha. Kung need niyo kay story, asa naman ito si kuan? Kung naganahan mo nga mag-confess na asa niyo mga gipang bati-bati. O, niya, karang sabayan po ninyo sa pag-inom sa tuwang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ayaw lang pag-miss call. Kay gakuan biya, gagpaningkamot biya kung akong tubagon. Nako talaga ha. Mutubag ko biya, kabala ka biya kay. Kabala ko nga gusto kay ka makig-istorya sa kuha. Na itong last na itong duty, diba? Nga na'y gustong manawag. Kaso lang sa pagtawag niya, wala nagintay igong oras. O basing ganaan po mo, mag-react po mo sa tuang Sir BB question karong gabi una. Nga gitagaan kag pangalan niya, dili ni mo siya gusto. No? Kaya dili siya bagay sa imuhang pangalan, kay lahi ang imuhang preference. Sao na lang yun. Pero bitaw, Bioy, at tumalikon once again ang ito ang number ha, 0945-443-5869. I-greet lang din ako, Cinderella, ang akong crush diya sa Davao City. Nagtrabaho sa Nanang Store. Panganli po, Bioy. Panganli po, tinayungunan na, good nga. Ako, ani, kaya magkuhan ako ka ng magkuhan ko, mag-assume ko nga ako ni. Kanang, lain man mo, ay mura mamuga nang may ginataguan. Kung nga mo i-greet gali, B, mas maayo siguro nga inyuhan lang ikuan. Inyuhang panganlan, kalain po ninyo, oy. Mura magkanang dili mo proud, di ba? Unsa naman in tao na, oy. Cinderella, tawagi ko no ko, unsa ang pagpanguyab, grabe na gyud nako katorpe. Makakita ko sa iyaha, magpangurog ko dayo, oy. Magpangurog ka dayon, torpe. Kung sa mani first paninin mo siya nga experience nga manguyab ka or nakauyab na po ka sa una. Depende manggod na siya usahay manggod na ay mga tao nga intimidating ka na kung gusto kay ka manguyab sa iyaha, gusto kay ka nga mo approach sa iyaha pero dili ni mo kaya kay intimidating siya. Kaya kung murag maikog ka sa iyaha ba kay murag na ay something sa iyahang aura nga murag dili kay ka ganahan good ka pero murag kanang mutaas ang imuhang kaulaw ba? No? Kung na siya, B, kanang kinahanglan lang gina siya nga confident lang gid kaya ka. Eh kung gusto ni mo siya, nga lang maulaw man ka. Pero B, kung basing isa sa mga rason nga nung dili ka confident, eh basing na akay mga body odor diha ha. Isa sa pinakadakong rason nga nung mawad ang taong confidence itong kaugalingon, kanang nanimaho ka og kili-kili. Hala, dapat ang imuhang sabon kay Santon Plus Herbal Soap. Ang atong sabon na Santon Plus Herbal Soap, nindot kini siya bi, na ano siya antibacterial properties, makatabang kini siya nga maalibyuhan ng mga baho-baho sa imuhang ilok. Sa imuhang kalawasan, perfect kini siya para sa imuhang bi. Pwede ni mo na siyang tungaon kaupat. Tungaon nalang mo siya kaupat kung sakaling nagatipid ka. Muna akong ginabuhat, ginatunga na ako na siya kaupat. Tapos sa daghan unsa man ron? Sige na tawag. Hello, may gabi.
6: Hello,
0: evening. Hi po, good evening. Pwede ni mo hinayan ang imo radyo?
6: Sa daghan. Hinayan niyo.
0: Hinayan lang gamay.
6: Evening, Radio Shangri-La.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
6: Swinburne the lover boy.
0: Taga-asa po ikaw?
6: Cebu ko, ma'am, Cebu.
0: Ah, Cebu. Unsa man ako ang maalagad sa imo haron, B?
6: Naalang ang tako ikuan ba ka ng akong... Asa nga ka ng...
0: Chaman.
6: Di, wapakay ko kasubay ko sa nagpadakay. Karoon ko nag-abli. Pero sige kung pamina ni mo.
0: Ah, wala man po dahil. Sa... Wala tayong letter sender po karoon, B. Ang atuwa karoon. Masi nga, ikaw mismo ang ganahan nga magpagawas sa mga hinanakit. Diha, pwede ligid kaayo.
6: Ah, okay. Sige mo kung pamina. Anong station ko ninyo nga 888.3. Exit MC Bu, no?
0: Ah, opo.
6: Naman na, diri-dipit sa Kwan Legislative Villa sa Moa, inyong station.
0: Mo ba?
6: Diri sa Zapatera area.
0: Oo. Oh, oh.
6: Sige po, mamina nila ni Kwan, John Lee Biking, inyong manager?
0: Opo.
6: Kalos kaila ko nila ni Kanang. Kanang ting Anchor Man ko ninyo.
0: Yes po.
6: Oh, si ang kanang si inyong kauban ganing usa si Crystal Joy Silerka.
0: Di
6: ha managikan sa Pikas Station.
0: Ah.
6: Halos ko nagsunod sa mga balita ganahan mo sa mga balita god kay kinilagi karong mga kuan na to ba?
0: Lagi.
6: Sa, tong pagobyerno bitaw.
0: Oh, mo gyud. Salamat kay Bito Sir sa pagsubaybay sa mo ang mga programa gikan buntag hangtod kagabion. Daw bibasig na akay mga gusto nga i-greet diha.
6: Oh, mo greet ko sa ako mga kaubanan na ma'am, si mga kaubanan nang sa grab, no? Ako i-greet ako ang mga kaubanan sa grab sa Elite Transport, no? Sa sila si Kuan, Pare Rio nako Sumatra no.
0: Apo?
6: Si Alan Matunog. Arak og si uban pa na ko mga kaubanan mga apelyido ay kaya ko mga boss-boss naman amo tawag ko na limo.
0: Sige na basin kay ilagay ka sa mga first name lang. Pwede ra man na ingon ana.
6: Ah, kasi Donald Arak si DJ Mike Priho ni mo ma'am, DJ Mike. Si Boss Arik, si Boss Ricard. Ah, manay, kanya si Dung Louis, si Kuan, si among si Kapitan.
0: Ah.
6: Ah, among Kapitan si Lolito Kamunyas.
0: Apa?
6: Ah, si tingyang si Junior kaysa nalimot ko sa. Kanya maon lang naman mo may gabi na to tanan og maayong pagbiyahe, wa pa man matugay ng uban, ako gali kayo nagwatwat pa kog booking.
0: Laban lang din ha, ana alagi na taud-taud.
6: Oh, nagkamingaw amo to sa grab drone nga. Gi kuanan og mayo aning ubang mga upside na mangi anim gining negosyo man, na mangi kompetensya.
0: Lagi ko lain ba karon bitaw bino kana kung makita nila nga nag-boom ka at bangan pud ka.
6: Correct. Na pareha gud sa nay gitukod nga mga jalebi at bangan resort McDonald's or Chow King.
0: Tinuod gid na.
6: Oh, nasa Chow King gusto ka sa kay abino mo no mag-round round halos biya mi kada adlaw mag-round round aning man kanang kus di Resibo, Mandawi, ya Lapu-Lapu, Cordoba, maabot pa Mingna nang ato pa dong sa North and South ko do say.
0: Layo ano?
6: Ak maabot sa niyo.
0: Ala in town pag amping ba in town mo ha kay gabi na pud baya.
6: Usay magdokado ka di na kaulay sa balay eh anhan lang matux krasada.
0: Ala oy ayo taon.
6: Ada play na lang.
0: Basin pwede nga makauli pa sa balay kay mas lami gyud matulog sa balay bitaw BI.
6: Bitaw matulog. Mas nindot gyud nga mga plaster bitaw ma'am.
0: Bitaw ay makapangkuan jud ka kanang imong tiil matulid nimo na kay una na ihabol.
6: Basta klaro gyud. O klaro gyud matulog gyud tiil.
0: O magamping nang itawon mo sa inyong biyahe ha.
6: Oh, magamping yun naman kay matay panginabuhi rabi na niya. Kita ba, kanunay breadwinner ba yata pero buyag nga. Sus, amo nang amping muna-muna ginatong amping. Pero ang uban lagi, waman sa mag-amping nun.
0: Waman po amping gani.
6: Maaay.
0: Charot. B, salamat kaayo, B, sa imong pagtawag. Amping mo din.
6: Salamat sa kayo sa imong pagtubag. Pag-entertain ako, mama.
0: Walay problema.
6: Oh, sa kuan na lang sa exciting more power na lang sa atong 88.3, no?
0: Aha.
6: Uh-huh. Ex-FM Cebu.
0: Opo. Salamat kaayo. Amping mo.
6: Well, thank you kayo. Niya balik-balik ro kong tawag. Mama, gabi eh. Kung maka-open ako sa mga kayo. Usay, malingaw mo ko. Istorya sa mga pasayro na. Maikog ko mo. Kuan ba kay uban ko. Mubadlong. Ipapawang ba. Murag.
0: Mugali.
6: Inana. Bitaw ngay. Diga. Kanang. Murag. Naa sila. Ipanguan sa ilang huna-una ba. Nga di masatawan. Nana. Bitaw.
0: Oh, sige lang. Kasabot naman tayo.
6: Usap po na sa do. Kay. O, usap sa napot nga. Murag di ko magpakuan basta nanay pasahero bitaw.
0: O sa mali mo taxi ni?
6: Dili grab car man, grab car.
0: Grab car. Ah, sige sige sige. Amping ya. Amping. Oh,
6: sige, salamat kayo. Thank you na. Sila di na lang ko mo istorya na mga anchor man kay pud nindot ta mamina lagi labi na pud nimo murag link.

0: Sigira kong sunod, ano yung programa yun, ma'am? Sigira kong sunod.
1: Sige lang, ipasounds lang na permiti sa imuang radyo. Sige, pangalan, gini mo gani.
0: Akong angga, good rin sa among transfer to Windboy, the lover boy.
1: Windy?
0: Oh, mama.
1: Windy?
0: Hindi, Windboy. Windboy?
1: Oh, Windboy, BB.
0: Windboy, the lover boy, man. Among, akong pangaan sa among transfer bitaw nga group.
1: Windboy na lang ako itawag. BB, Windboy.
0: Oh, BB, Windboy. Ako na.
1: Si BB.
0: Ako na. May nangnama ko'y pangaan niya mo, di na gina mo kalimtan.
1: Oh, di na ako kalimtan. Basta taga-grab si BB Windboy na gina.
0: Amuay nga, masarko bang pasero? Ganahan sa kumaminaw, gani ana. Napo iban.
1: Salamat, din kaayo. Salamat sa inyong tanandiha.
0: Thank you! Oh, kanunay magigwanay. Murag, birada kay kaso sa itong gobyerno ba ang mga informan? Ganahan kayo ko.
1: Basta sa ko ang time lang noon, kaya di ko kahisgot ana, kaya mo ko, di na ko, gatanaw ana sa mukan ko eh, labad sa ulo.
0: Lutaw, murag magkuhan na itong dughan mo, ay, sus, but.
1: Lagi kahuot na itong dughan.
0: Maghuot, tunood ay, ako gani ma'am, sus. Sa untaman nga, di man gini matulid yun, di na mailisan.
1: Maog yun. Daw, B, basta mag-amping lang yun mo sa inyo, ang biyahe din ha, aha, kaya tugnor, agoy na wa, maninoon. O, si BB Windboy, di sa grab. Thank you, kaayo. Salamat po sa inyo mga pasayro nga naminaw karon. Kung tagdaod na kay pasayro, ay kabala ka na, naging na share mo sakay di sa imo taod-taod. O, sa mga kaubanan po nato din ha, nga naminaw karon. Sa inyo mga taxi, sa inyo mga sakinan, ako ang inyong gi-background. Tiri-ri-ri-rit. Tiri-ri. Hello sa kong mahal nga sige raman nigbukot sa habol wala man tani gitugnaw from Ruel Macachag of Masbate City. Magbuot magkag magbukot-bukot eh. Kau gid ba saki na lang ulang trip sa imong partner gud uy. Ayaw usa pagkatulog kay nindot kay tingog Cinderella no ayaw palabi ha amping diha. matulog na ko taod-taod siguro uy. Unsa na bang kauy? Salamat sa pagbasa, ma'am. I love you from Bibing, gikan sa Bohol. Kusog kayo kadiri sa Luon. Oy, thank you! Thank you! Wala aga ba ako diha sa inyuhang lugar po, ha? Isa ba yan nasa kung ang gusto nga destination ay makadudyog ko og Bohol. Makakanago nga, makitanan na ako sa picture nga Chocolate Hills. Gusto po ko nga makasaka diha. Sa unang panahon, ang ako ang conception, good ana, no? Kay Chocolate Hills, chocolate gid siya. Nga, og mo anha ko, igo na lang ko mangibot og chocolate nung sa day ko. No? Hi, Kang Jumer Girasol. Hello, shout out, happy fiesta. Bariles Cebu in honor of Senora Santa Ana. Oy, happy, happy fiesta po. Alo, eh, imbita ka po, may, oy. Sabi naman ni, nadagandaghan sa inyo mga celebration din ha. Wala, gigugon yung gi-invite. Mura po kagmuad to die. Di magkagaad to po. Jumer Girasol, happy happy fiesta po sa mga nagselebra sa ilang mga special po nga natawhan. Happy birthday! Happy happy birthday po sa inyong tanamurag mudretso na jugkos sa jackpot round ano bibijaw. No? Indiretso ko lang ni. Oy, tawag na mo ha. 0945-443-5869. Sa pagbalik na ako taod-taod, pwede ka imo nga manawag sa kuha. Dabi, for the meantime, ako sa ning i-planning ako ang kuan B. Paboritong, napasa, nasibog man eh. Paboritong kanta kay nako ni siya. Okay na. Oh, bakit nga ba mahal kita? Ano bito ano? Matingala po bito ito nga. Maskin pag ibinuangan, gigania. Maskin pag sige siya cheat diha sa ima. Seryoso tabi? Seryoso ko na ito na. Basta ka na isabay na ito sa kanta. Kay kamulo kong, ano, nag-tsabaw diha.

Ron. Bakit kaya ganun? Yung mahal na mahal mo siya, tapos hindi ka niya mahal. Ano ang dapat gawin?

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting! Ay, sorry ha. Nakat na ako ang imuhang pagmuni-muni diha. Pwede naman din imong hilak-hilak, nagbako-bako pa kanya. Ako rang gipugngan. Oh, sorry na dayon. Pero Bitobi ha, I hope that you're okay. Sige lang, good ka na mga nangagis ni mong kinabuhi karon. Ka na mga gi-experience ni mong din haakaroon ng mga kasakit si mong kinabuhi. Mwagi na ginatanan ay. No? Ikwan lang, i-embrace lang yun. Imo lang yun na siyang kanang murag daw. Aton lang gini mo ang kamatuuran nga. Sa karon, ikaw sa gidang maghilak-hilak. Pero ugma, mag-celebrar na ka sa imuhang pagkamalipayon. Balik kita sa itong programang Putahe Confession. Gamay nilang kaya itong oras B. Ganahan, judo kong bana, ma'am, sa imong tingog. Suroy diris, Buhol. Puhon-puhon, ma'am, mula agad ko din sa Buhol. Sa luay, tarsier, nindot kay diri ma'am sa Buhol. Gikan kang ma'am Bebeng, Kokilya, Pakomya. Sige lang, puhon-puhon ha. O ganang maka-file ta og leave. Muga-mugwan, masuroy kita din ha. Kano sa akaman mo ari diri sa Buhol, bibi? Kusog ba yakas tagbilaran? Mau ba? Ano oy? Mau ba oy?
2: Thank you!
1: Uy, salamat kay sa inyo ha. Maulaw man sa taani. Inaabot tag Buhol. Pero itong mga tiil, wala pag-itaon, bit-bita di ha. Pero bitaw kaluyan, puhon-puhon, musuri, gid ko din ha. Kaisa gilang sa ko ang pinaka-dream nga destination ang makaabot ko sa inyohang nindot kay nga lugar. Puhon-puhon ha, basta kayo ug makamasaag ko sa inyohang balay, ayaw lang mo galimot nga dili arti ninyong disciplines, mukaon, dyan kong saging, basta nalang yung ginamos, o mukaon ko, anything, basta naalay, siling, ay lang po ng siling, ka nang halos makamatay ang kahalang, no? O, ka nang siling lang po nga, tama-tama lang yun po nga, mukusi sa tong ba-ba. Lang. Ha, mula ang midiha, puhon, kaloyan. Pero Bitobi, wala namang itong igong oras, so salamat kayo sa inyo ang pag-stay with us for a couple of hours. Ugma, atangin na po ninyo nga to ang putahe sa gabi. Magsugod nga to ang programa alas 9, mahuman hangtod alas 11 sa kagabihion. Live gihapon ninyong madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And once again, mangayog gihapon ko sa inyo haug pasaylo kung nga akong tingog medyo gaka sabit-sabit pagamay. Di pa gid ni mo atong tingog ha. Medyo pagaw-pagaw lang gid ang inyuhang Disney Princess gawa po nang ako po ay maingay sa umaga. Dili ko singer. Pero saba kay ko sa adlaw, mga saba ko sa adlaw, charos. Kanang ang atong tingog medyo gakakuan gid siya, gakarat gid siya kay di gid maiwasan nga magsigit og badlong aning mga badlungon. Magbadlong ta aning mga sabaan. Kabalo na mo unsa. Sangalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi.

people, I'm going down.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Masog na pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Sumahan po yung mga lingkod sa ating pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama po rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Syempre, partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw po ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto mong makihilubilo dito sa ating pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa ating pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag po kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa ating pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc, sa ating pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng ating pong kalusugan, ng ating pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga vitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan. Ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan, ha? So, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo, mga kaibigan, gagabay para sa mas mabilis na paggaling, mga kaibigan, ha? So, puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo, mga kaibigan, sa ating pong program, mga kasama, ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero. Ating pong text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po nga tayo, mga kaibigan. Pag-usapan po natin doon, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po, ano, sa pagtatala, ano, ng, sa APSA po natin, mga kaibigan, na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas do. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
2: So ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo. Mm-hmm. Actually sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon, ano.
1: Mm-hmm.
2: Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
1: Mm-hmm.
2: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
1: Mm-hmm.
2: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin, papunta sa iba't ibang part ng katawan natin,
1: mm-hmm.
2: pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka,
1: mm-hmm.
2: yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin yung diastolic yung pangalawang numero, mm-hmm. okay? Para alam po ninyo ano. Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So, marami, ano. Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun at o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwede mag-cause ng heart failure, yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede itong mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyadong mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: So, sa mga kababayan po natin, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon problema sa atin pong puso, mga kaibigan, ay kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? Kaya ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood, ano, and rich source pa nutrients mga kaibigan throughout our body, ano? Pansin niyo yung mga nakokoma, 'di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Ngayon nagpapalatili na ano sila, buhay sila mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyong pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo.

0: Jay Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Dong, pila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Uy, Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master Kenang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi on ta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita.
4: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:04 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
3: Headlines, headlines.
4: Sa balitang lokal, lalaki naputol ang ilong human gitigbas sa anak sa iyang kainom.
3: Headlines, headlines.
4: Sa balitang regional, college student patay human mibangga sa nakaparadang truck ang gimaniho ang motorsiklo.
3: Headlines, headlines.
4: Sa balitang national, korupsyon nagunang isyu nga gustong madunggan sa publiko sa suna ni PBBM.
3: Headlines, headlines.
4: Sa balitang international, ICC Prosecutor Karin Khan gitangtang sa katungdanan.
3: Headlines, headlines.
4: Sa balitang sports, Team Philippines target ang sobra 4 goals sa Asian Games.
3: Headlines, headlines.
4: Sa balitang pangkalusugan, ischemic heart disease nakunang hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas.
3: Headlines, headlines.
4: Sa balitang showbiz, joke ni Vice Ganda sa It's Showtime, Gibatikos Online.
3: Headlines, headlines.
4: O sa balitang kakaiba, Navy veteran, nag-skydiving ato sa iyang ika-105th birthday.
3: Headlines, headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita.
5: Express Balita sa bundang kauban si Katropang Honey Lou Tabios.
4: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipino all over the world. Adlaw kita karon nga Lunes, Pizza 27 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Honey Lou Tabios Army Scene. O kini ang
3: Express Balita, Express Balita.
4: Madungog dahil kita ninyo pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usap kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Dugbusay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel ang nga XFM Bukidnon.
3: Express Balita, Express Balita.
4: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
4: Wala na makadagan pa sa balaod ang 25 anyos nga lalaki human kini nadakpan sa mga sakop sa Libuna Municipal Police Station. Uguban pang unit sa kapulisan pinaagi sa pagserbisyo sa warrant of arrest dito sa Purok 1, Barangay Poblasyon, Libuna, Bukidnon. Niyatong nakalabay nga Sabado, Hulyo 25, 2026. Gila ang dinakpan nga si Mark Kenneth, lumad nga taga Zone 2B, Barangay Kiliog, Libuna, Bukidnon. Pinaagi siniusang operasyon sa Intel Operatives sa Libuna PNP. Ilalom usab sa pagdumala ni Police Captain Erwin James D. Tabiquero. Kauban ang 1st PMFC, 1004th Maneuver Company sa RMFB 10 o PIU Bukidnon. Nasiko pa ang suspek subay sa warrant sa kasong grave threat nga gipagula sa korte nga nakabase sa second MCTC sa Manolo Fortich, Libuna. Girekomendar sa korte ang piyansa nga nagkantidad og 10,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang suspek gitanggong nakaroon sa Libuna Municipal Police Station Custodial Facility samtang giproseso ang iyang tukmang kaso.
3: Express balita, balita bukan, balita sangkan.
4: Dugang sa balitang lokal.
3: Balita bukan.
4: Lalaki naputol ang ilong human gitigbas sa anak sa iyang kainom. Sa detalye sa report sa iron ta pinaagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidon.
3: XFM Report.
6: Naputol ang ilong sa usaka alias Arman, 30 City Anyos, dihang gitigba sa anak sa iyang kainom pasado alas 8 sa gabi ni Adtong Bernes, Hulyo 24, 2026, dito sa Proc City, Barangay Madaya, Pangantukan, Bukidnon. Ang mga sospechadong nailang sila si alias Pasio, 40 Anyos, amahan og anak nining si alias Julius, 26 Anyos. Base sa report nga sila si alias Arman og alias Pasio nag-inom sa lugar, dihang nahitabo ang panaglalis sa duha nga sa ulahi ni sangpot sa physical nga konfrontasyon. Atol sa maong insidente, ang suspek gingong gitabangan sa iyang anak nga lalaki og ang duha gikatahong nikulata sa biktima hangtod ni kuha og sundang ang anak nga si alias Julius og gitigbas kini samtang naningkamot nga makalikay sa sundang naigo ang ilong sa biktima nga niresulta sa hingpit nga pagkaputol niini. Human niini ang biktima gihatod dayon sa Pangantukan Medical Hospital apan tungod sa kagrabe sa iyang samad girepair dayon kini sa Bukidnon Provincial Hospital alang sa dugang medikal nga pagtambal. Nagpabiling gawas nun og padayong gipangita sa mga otoridad ang nakaikyas nga anak samtang ang amahan malampusong nadakpan human naapsan og napasipay sa mga trupa sa 2nd Special Forces Company 1st Special Forces Battalion ang kagubot ana na kinikaron sa prisohan sa Pangantukan Municipal Police Station alang sa pagpasaka og tukmang kasong kriminal. Mga katrupa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soup Gel Capsule alang sa naghiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
3: XFM Report. Balitang dukan, balitang salukan. Express Balita. Express Balita.
4: Katapusan sa balitang lokal.
3: Balitang dukan, balitang salukan.
4: Ray Reflection na diskubrihan sa Malitbog, Bukidnon. Ania karon ang report pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
7: Gikumpirma sa Department of Environment and Natural Resources Region 10 pinaagi sa Community Environment and Natural Resources Office Concentro Manolo Fortich nga dunay na diskubrehan nga Rafflesia sa hilit nga bahin sa Malitbog, Bukidnon. Sumala sa DNR Region 10 ang maong matang mo ang Rafflesia scandarbarjanya. Ang kinadak ang Rafflesia sa Pilipinas. Ang mga lumad nga miyembro sa indigenous communities sa higaunon ang una nakakita sa maong bulak sa kalasangan sa Malitbog. Ubos sa pagdumala sa Centro Manolo Fortich, gipaspasa na karoon ang proseso aron deklaro ng maong dapit nga usa ka critical habitat alang sa proteksyon niini. Ang Rafflesia scandarbarjanya. Ang ikaduha, sinadak ang matang sa bulak sa tibuok kalibutan sunod sa Rafflesia arnoldi sa Indonesia. Ngayon, kiniisip usa ka parasitic plant nga musalig lang sa mga bagon diya sa lasang aron mabuhi ug bubuk.
8: And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit, this

0: Senior Rally. Sa Iron Tang Italia sa report, pinagi ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
2: Gilibot sa pipila ka mga stall vendors sa Phase A o Phase B sa Jensen Public Market, ang sentrong bayan sa syudad o palengke, aron magpahigayon o prayer rally. Tumong ni ini, ngangyoon ang lokal nga panggamanan nga dili idayon ang 2.3 billion pesos nga public-private partnership kon PPP sa Robinson's Land Corporation sa pagtukod og 3-story public market nga palengke general o kon mulengke. Sa ilang pagtuyok, dala sa mga mitambong ang karatula nga adunay sulat nga true public consultation needed og Jensen Public Market is not for sale. Tungod sa kaliukan, nakurat ang mga motorista og residente nga nakalangan sa trapiko. Kay baluan nga sukag giproseso sa LGU Jensen ang pagrenovate sa kapin 50 ka tuig na nga karaang palengke. Adunay pipila ka mga stall vendors ang misupak niini gubikan sa kabalaka nga mumahal ang arkila sa mga stalls. Ubos sa kasabutan, bayaran og annual land lease fee sa RLC ang LGU Jensen aron tagaan og katungod ang private company sa property, finance, design, construct, pag-operate o pag-maintain sa bagong public market sulod sa 28 katuig. Layo sa ilang panawagan, nagpabili ng baruganan sa syudad nga kinahanglan ng i-renovate ang palengke tungod baho o karaan na ang pasilidad. Gikonsidera usab kini nga dakong kalampusan sa syudad. Apan ang mga vendors malaumon nga ugaling sugdan ang pag-operate sa palengke general, dili maabuso ang ilang katungod. Sa pagkakaron, gibabaga na ang mga dalan sa gawa sa palengke aron nga sugdan na ang pagtukod o relocation sites alang sa mga aron magpabiling protektado ang lawas og layo sa mga balatian. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, kapibang makapahimsog o makapabaskog sa imong kalawasan ang imong gipangita. Sulay mga katropa, ang Santhon Plus Coffee Mix nga puno usab sa vitamins, minerals, malikayan ang mga nagkariyang mga sakita, kilabi pa ning mga sakita nga dala sa panahon. Ang Santhon Plus Coffee Mix mupaligon sa tonga immune system aron nga makigbatok sa mga nagkariyang nga mga sakita. Kini mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal.
1: Balita sa nasyonal.
0: Naguna sa listahan sa mga isyu nga gusto sa katawhang Pilipino nga hisgutan sa ikalimang State of the Nation Address konsona ni Presidente Bongbong Marcos karong adlawng Lunes sa Hulyo 27, 2016, mao ang pagsumpo sa korupsyon. Sumala sa usa ka survey sa Pulse Asia, 29.8% sa mga respondent ang gustong hisgutan ang isyu sa korupsyon sa SUNA. Gusto usab sa publiko nga makadungog kabahin sa imbestigasyon o pagpasaka o kaso batok sa mga nalambigit sa flood control scandal. Ingon man ang mga lakang aron masiguro ang barato nga presyo sa mga batakang palaliton. Lakip usab sa mga nagunang prioridad ang pagmugna o mga trabaho o panginabuhian. Mga solusyon sa mga isyu nga may kalabutan sa kakabos o ang problema sa illegal nga droga. Ang survey gihimo ni atong Hunyo 28 hangtod Hulyo 13 pinaagi sa face-to-face interviews sa 2,400 ka mga respondents nga nag-edad og 18 pataas. Kini adunay margin of error nga positive negative 2%.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Nanguna si Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos isip top performing and most trusted representative sa RMPD Foundation Incorporated Buses ng Bayan Index of Governance kun IOG Survey. Nakuha ni Congressman Marcos ang kinatibuk ang IOG score nga 89.43% nga nabutang kaniya sa rank 1 sa tibuok Pilipinas. Nakakuha usab siya og 89.35% alang sa trust rating kun pagsalig sa katawan og 89.51% alang sa performance rating kun trabaho isip kongregista. Gihimo ang survey niadtong Abril 1 hangtod Abril 8 ning tuiga pinaagi sa pag-interview sa 5,000 ka mga rehistradong butante sa Pilipinas. Sila gibasihan sa ilang agi sa paghimo og balaod, representasyon sa distrito og serbisyo sa konstituwente. Gawas kang Congressman Marcos, pasok usab sa top 5 performing and most trusted representative sila si House Speaker Buji D sa 6th District sa Isabela nga nakakuha og 88.99%. Tobi Chanko sa Lone District Navutas nga doon ay 88.70%. Christine Singson sa 2nd District sa Ilocos Sur nga may 88.31%. Og Midi Kuwa sa Lone District Quirino nga nakakuha usab og 88.08%. Samtang ang maong mga grado gikan sa usa ka independenteng survey nga gihimo sa RPMD ug nagpakita sa opinyon sa mga gisurvey sa mga residente ug dili kini opisyal nga rating gikan mismo sa kagamhanan.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express balita, Express balita.
0: Katapusan sa balitang nasyonal.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Gipasabot ni Vice President Sara Duterte nga wala siya'y plano nga mubiya sa iyang pwesto isip Vice Presidente. Og nibutyag nga dili usab siya mo resign. Matod niya, ang pagbiya sa pwesto mahimong pagbudhi sa 32.2 million ka mga Pilipino nga nibutar kaniya sa 2022 elections. Dugang ni VP Sara, kung gusto siyang tangtangon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., mahimo kining buhaton pinaagi sa legal nga proseso apan dili siya mismo ang mubiya sa iyang katungdanan. Sa pikasbahin, nagpadayon gihapon ang impeachment trial batok sa Vice Presidente nga naglambigit sa mga aligasyon sa pagpanghulga sa kinabuhi ni PBBM. Bahandi nga dili matino ang gigikanan ug ang sayop nga paggamit sa confidential funds.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express balita, Express balita.
0: O karon sayron ta ang balita nga international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: ICC Prosecutor Karen Khan gitangtang sa katungdanan. Sa detalye sa report, pinaagi ni katropa nga Dave Vinirelao sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
3: Gisuportahan sa Mayor Yah ang desisyon sa papalagpot sa International Crime Court kon ICC Prosecutor Karim Khan Sabado sa gabi, Hulyo 25, oras sa Pilipinas. Gipakalaaw sa International Crime Court ang hukom na nagtangtang kang Khan siya ang katungdanan kay kini nasad-an sa aligasyon ng sexual misconduct na may kalabutan sa usa ka junior staff member. Bisan igawas ang resulta sa butuhan, padayong gihimakak ni Khan ang papasangil. Una niini, gilusan ang butuhan 82 ngadto sa 125 ka members sa state ng tuo nga bug-at ang papasangil. O kadunay igong ebidensya ang isang at kakaso batok sa prosecutor. Samtang, sunod tuig pa mabakantihan ang pwesto nga gibiyaan ni Khan tungod kay moagi pa kini sa gingong proseso sa pagpiling bagong prosecutor sa ICC. Mga katropa, sugdi mga adlaw nga healthy pag-inom pagtimpla sa healthy nga kape. Ang Santo Plus Coffee Mix. Alang sa inyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Narelao. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:24 na sa buntag. Mga katropa, para ma-achieve nato ang klaro og tataw nga pananaw, ingon man malikayan ang mga nagkaryang sakit sa mata sama sa katarata, pteridium glaucoma o guban pa. Magvision X Plus Softgel Capsule ka mga katropa. Sa 500 mg sa Vision X Plus Softgel Capsule, kini aduna na lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Nga nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto nga dako og tabang nga mapatinaw sa tuang nga pananawa. Ang Vision X Plus Softgel Capsule mapalit sa mga nakaryang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Padayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Sigat sa Team Philippines nga malabwan na ang upat ka gold medals nga nasakpit niini sa niaging edisyon sa Asian Games sa Hangzhou, China. Musalmot ang Pinoy athletes sa 2026 edisyon sa Quadrennial Meet nga ipahigayon karong Setyembre sa Nagoya, Japan. Bitbit ang misyon nga makabingwit og sobra upat ka gold medals. Nagtuo si Team Philippines Chef de Mission Richard Lim nga mahimo kini sa mga atleta. Iparada sa Team Philippines ang solid lineup sa pagpanguna ni Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo sa gymnastics. Kumpirmado usab ang pagsalmot ni Alex Giala alang sa women's singles. Anausab si Paul Volt Opol Volter AG Obiana nga dipinsahan ang iyang korona sa Asian Games. Lakip na ang Gilas Pilipinas nga reigning Asian Games champion og usaba ang mga pambato sa weight lifting, boxing og jiu-jitsu. Sobra 400 ka mga atleta ang ipadala sa Pilipinas alang sa Asian Games alang usab sa 43 ka mga sports events.
1: Balitang sports, balita sa sports. Express Balita, Express Balita.
0: O karon sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Nagpabiling nagunang hinungdan sa kamatayon sa tibuok kalibutan o gadinhi sa Pilipinas ang ischemic heart disease kon IHD o ang sakit sa kasing-kasing tungod sa pagkabara sa ugat. Apan sumala sa pinakabagong Global Clinical Studies karong Hulyo 2026, adunay dagkong kausaban sa pamaagi sa pagpugong o pagtambal niini. Sumala sa pagtuon nga gipatik sa JAMA Cardiology o Cardiology ni us-us og hapit 59% ang gidaganon sa namatay sa IHD sa niaging tulo kadikada tungod sa pagkunod usab sa nanigarilyo og mas limpyo nga hangin. Apa nagsugod na usab ang pagsaka sa mga kaso karon. Gipadayag sa mga researchers nga 89% sa mga bagong namatay sa IHD nalakip sa mga risgo nga pwede ra unta mapugngan kon modifiable risk factors. Ang tulo ka hinungdan mao ang taas nga systolic blood pressure, poor dietary habits ug taas nga bad cholesterol. Sa laing bahin sumala sa mga eksperto para malikayan ang heart disease, dako o kahimuan ang regular nga pagtumara sa Santon Plus Gold kay kinipuno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunhod sa oxidative stress ug inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Ang Santon Plus Gold makatabang usab sa pagrelax sa mga ugat sa dugo nga resulta sa pagpanormal sa level sa presyon sa dugo ug malikayan ang pagkabara sa ugata, hinungdan nga malikayan usab ang heart disease.
1: XFM Health News. Express Balita, Express Balita.
0: Alas 6:29 na sa bundag ug ania na ang balita nga showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Joke ni Vice ganda sa It's Showtime, gibatikos online. O karon makichika, pinaagi ni katropa ang Cinderella sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
4: Gibatikos online ang mga komedyo sa komedyanteng si Vice Ganda sa programang It's Showtime. Lakip na ang sikat na parody segment nga Marimar. Ang comedy take ni Vice sa iconic teleserye nga Marimar na nag-feature sa iyang mga kaubang host nga sila Vong Navarro, Jong Hilario, MC Mua, Baby Dolls Johaira ug uban pa. Ang maong segment na ilhan sa exaggerated acting, improvised comedy, musical numbers ug physical gags. Apan nahimo kining issue sa pipila ka mga viewers human ang Baby Dolls member nga si Johaira nalambigit sa viral nga eksena. Sa maong skit, ang karakter ni Vice nga si Memerimar nagsabwag og tubig sa naong ni Johaira una pa niingon, "Anong nangyari sa'yo? Ba't nagputik ka?" Gilantaw kini sa pipila ka mga viewers isip mga offensive jokes, insensitive, colorist og dili angay alang sa noontime program. Sa wala pa mahuman ang ilang show ni adtong Hulyo 25, ang comedian host naghisgot sa isyu sa kahanginan og nangayo og pasaylo sa tanang viewers. Aron mas active ang imuhang mata nga makita yata sa tinuod nga kalibutan, ayaw kalimot sa pag-inom sa Vision X Plus Capsule. Adunay lutein, nindot para sa imong mata. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Cinderella sa paghatod sa mga report. Muna giingon mga katropa sa pipila ka netizens. Matod nila mga katropa nga pag si Vice Ganda daw kuno ang mag-joke o very offensive na mga katropa, okay lang ba daw kuno? Muna karon mga katropa nga daghan ang nagsaway mga katropa kay ato ano man nailhan si Vice Ganda mga katropa nga iya ang mga jokes may pagka-offensive. Hilabi pa usab mga katropa diha sa Osaka noon time show nga it's showtime mga katropa. Gina-air mataga Lunes sa hangtod Sabado. Kanina anad na ang iyang mga co-host mga katropa nga bisan pa sa mga offensive jokes. Mubalos man po sila mga katropa with offensive jokes gihapon. Apan tungod mga katropa kaya lagi dili man ni miyembro nga o naga-host mga katropa ang usa ka Baby Dolls members nga si member nga si Johaira mga katropa. Nahimo mga katropa nga nakita sa mga netizens sa online mga katropa nga very offensive na ang gihimo ni Vice Ganda diha nga ni inom kini og tubig mga katropa og iyang giluha gibuga sa nawong ni Johaira mga katropa og nibuti ang pagyod nga naunsa daw kuno ang iyang nawong anong nagkaputi kay kini mo si Johaira mga katropa ito ma ito mo ni mga katropa og duda ko duna ni lahi mga katropa nga dunay lahi mga katropa saya ang basi na usab siya ang pamanit mga katropa may lahing sa nga mga itom nga mga katropa nga mga nationality mga katropa mo na mga katropa nga na himo na usab mga katropa nga bisan og katawanan sulod

0: nakatabo mga katropa, aside mga katropa nga gibugahan sa og tubig, ikaduha mga katropa nga gisaway ang iya usab nga pamanita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Malampusong ni skydive ang usa ka US Navy veteran nga si Spurgeon Butch o Carlson dito sa New York City aron sa pagselebrar sa iyang ika-105 nga adlaw na tawhan. Gihimo ni Carlson ang iyang 11th tandem jump nitong Hulyo 19, 2025 sa Pine Hill Airport sa Barea, New York. Matod niya, dugay na kaayo kini nga nalakip sa iyang bucket list ug wala siya gibati kakulba sa wala pa miambak gikan sa eroplano. Gihimo ni Carlson ang usa ka tandem skydive uban sa usa ka eksperto nga magtutudlo gikan sa WNY Skydiving. Dinluwas ug hapsay ang iyang paglanding. Human sa malampuson nga skydiving, naghugyaw sa pagsuporta ang iyang mga anak, pamilya, mga higala ug mga miyembro sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: At is mga katropa nga bisan sa pangidaron, dunay apoy mga bucket list mga katropa kung say gusto nga buhaton. Kani mga bucket list mga katropa, mga na kuanan ni sa mga batan-on mga katropa. Apan mas maayo di input mga katropa nga bisan sa katigulangon sa usa ka tawo. Sa dili pa mobiya sa kalibutan kini mao magid ni mga katropa. Ato na gyung dawaton ang realidad nga musangput gyud tang tanan mga katropa. Ni ana nga sitwasyon. Apan mga katropa, kining 105 anyos nga si Spurgeon Butch Carlson na dito sa US o sa Amerika mga katropa. Bisan sa iyang katigulangon, himo siya bucket list mga katropa. Gusto niya nga buhaton, kaunon nga mga pagkaon, o gusto niya nga mga lugar nga adtuon mga katropa. Gani sumala ni Carlson na nga nahimo na gayud niya mga katropa at last ang usa sa iyang mga bucket list mao mga katropa ang skydiving. Oga, dili gyud ni hadlok mga katropa bisan sa iya ang pangidaron tungod kay usa man usab siya mga katropa ka US Navy veteran. So naana na ni siya ani mga katropa nga naana na siya ani mga katropa nga may pagka-risgo nga gimbuhaton mga katropa o aktibidad. So mao na mga katropa nga bisan sa iyang ika-105 nga adlaw na tawhan mga katropa kini ang iyang gusto nga buhaton na ang pag skydiving. Anay doon to mga katropa ug mao na ba kini ang pinakataas nga edad mga katropa o pinakatigulang nga tawo sa kalibutan mga katropa nga nihimo sa mao nga skydiving kay doon na po to usa ka babayi mga katropa atol sa iyang adlaw nga natawhan gihimo niya gyapon mga katropa ang pag skydive. And kini mga katropa usa pa sa mga sutaon na kung si Carlson mao na ba ang pinakatigulang nga tawo sa kalibutan nga nag-skydiving. Alang usab makuha mga katropa ang titulo mga katropa sa Guinness World Record.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasays, 37 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan nato mga suking tigpaminaw.
2: Good morning!
0: Sa tanan usab nato ng mga live viewers karon, happy watching o kumayong buntag diha kaninyo mga katropa.
2: Good morning!
0: Ingon man sa nagsaulog silang adlaw nga natauhan karong adlaw nga Lunes, Hulyo 27, 2025. Happy, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Ato din ang itimbaya po usab mga katropa. Mayong pagpaminaw kang katropa. Katropa Tata Dako pa samtang nagpaniho karon sa iyang multicab mga katropa nagapaminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Dagang salamat katropa Tata Dako pa. Samtang sa tausap ng mga live viewers karon kay katropang Randy Santisas, matod niya mayong pagpaminaw kang Roy Alvaro, gika ni Randy Santisas. Oye kay katropang Roy Alvaro, mayong pagpaminaw diha kanimo katropa. Ingon man kay katropang Randy Archaga Santisas nga usap-usap sa tuang mga live o sa tuang mga listeners mga katropa sa XFM. Kay katropang si Fina Tinambunan matod niya, good morning katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Monday sa inyo dyan from Tinambunan Family, Bukaon Lantapan. Salamat, God bless. Good morning usap kay katropang Eljin Hadaya o Adaya. Kaya sama usap nga station manager Miss Rusty Maricodino. Good morning di kanimo mama. Uban usap ni Bron na mayong buntaga. Alas 6:38 na sa buntag mga katropa. At ating pahibalo mga katropa nga sa bulan sa Hulyo doon na kita'y lima ka mga pamilya nga natunulan o tabang pinansyala. Human usap mga katropa nga adunay miyembro sila nga pamilya nga ni taliwan mga katropa. Muna nga makanunayon kita sa pagpasalamat sa itong mga class coordinators o mga class members mga katropa. Kay karong bulan sa Hulyo, doon na kita'y lima kabuok nga natunulan o tabang. Ang mga nitaliwan mga katropa, mao sila si Isabelo Acibele Quirela Jr. Namatay sa edad nga 48 anyos, taga Purok 11, Managok, Malaybalay City. Namatay ni atong Hulyo 8 o gilubong ni atong Hulyo 13. Ang koordinator ni Ines mao si Ma'am Prudy Rose de los Reyes. Ikaduha sa nitaliwan mao si Fernandita Yamita. Namatay sa edad nga 73, taga Purok 1, Maligaya, Malaybalay City. Kininagpuyo dito sa barangay Minsalagan, Don Carlos Bukidon. Namatay ni atong Hulyo 13, tungod sa stroke o gilubong ni atong Hulyo 22. Ang dependent ini mao si Angelito Dagano o coordinator mao si Florence Joy. Ikatulo mga katropa sa nitaliwan mao si Alforque La Perla Yuronga sa edad nga 75 anyos, taga Purok 3, Kiburyao, Quezon, Bukidnon. Namatay ni atong Mayo 3, gilubong ni atong Mayo 30. Ug ang member coordinator mga katropa mao si Rosella Antipatia. Ikaapat mga katropa mao si Dante Inoho, taga Purok 5, Balite, Linabo, Malaybalay City. Namatay ni atong Hulyo 15. Gigamatian mga katropa, complicated. Gilubong ni atong Hulyo 20. Dependent ni Amy, mao si Flor de Liza Supesa. Coordinator mao si Rosario Supata. Ikalima mga katropa sa nitaliwan, mao si Jose Pulido. Namatay sa edad ng 88. Taga Purok 13, Sinanglanan, Malaybalay City. Namatay ni atong Hulyo 17. O gilubong ni atong Sabado, Hulyo 25. Gikamatian na mga katropa tungod sa high blood. Dependente ini mao si Catherine Villalobos, coordinator mao si Romana Villalobos. Samtang mga katropa ang atong mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa ato ang buhatan sa XFM mga katropa, kita na himutang sa door 2, second floor, Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Narata dool mga katropa sa Nuvo at bang sa Nuvo mga katropa, doon na ka na iskina mga katropa, mauna ka na mga katropa ang Carbajal Street. Ihap mo mga katropa, gikan sa highway na sa ikatulong edipisyo mga katropa sa kamodre sa second floor, Tala Building. Kaya available na, mapalit na ang mga produkto sa Yes to Health at diri sa itong buhatan sa XFM. Alas 6:41 na sa buntag, musunod na di ay ang programang The Secret of Health. Ingon ba mga katropa, sa dili madugay ang programang bus ay kauban si katropang Jonathan Lee Soriano karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know and to stop.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. Ayon to niya, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Nature Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problems,

0: stop the secret of hell.
1: Oi, Kapitan Ludi.
2: Actor me.
1: Oi, ngano na magaris ako ang law of peace?
2: Actor me, kanan. Mag-ilis unta kong apelido.
1: Kap, mara ba na? Aw, gawas kong balihon.
2: Balihon? Di lang ko attorney ay, samot magkamaot.
1: Usap na yung mga balihon ay, Kap?
2: Lobot.
1: Okay, pero kung bumot siya ito ay, exciting.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santan Gasibo, gasiyok akong bumog, piging gasiyok, nang wakog babumog. Kapsul kaayo to, dinom akong Santon Plus lang, maote akong dimintin, maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus, pwede ko kayuhan sa atong lawas, ako dugay, itatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Sion. Kahit na ubo. Mag premium D3. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adik to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala yun?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Taos puso kong binabati ang buong Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng inyong makabuluhang anibersaryo. Naway patuloy kayong papalain at gabayan ng puong may kapal sa inyong pananampalataya, pagkakaisa at paglilingkod sa kapwa. Hangad namin ang patuloy ninyong tagumpay sa mga gawaing nagtataguyod ng kabutihan, kapayapaan at malasakit sa ating mga mamayan. Mabuhay ang

0: Iglesia ni Kristo at naway patuloy kayong papalain ng ating Panginoon. Maligayang anibersaryo!
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueben, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santho Plus Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Santho Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Santho Plus Herbal Oil.
4: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako ika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma diri sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o daghang salamat.
5: Tong, kapila inyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maligtingog sa makina? Bagko manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye. Bullseye.
1: Oras, 4 minutos, Bilagapa, Kakala Cities, Budag. Kumusta ang gabay ka, Budag? Ganyan tanahan, mga pinalanggang tigpawido! Adlaw, Karol, Galones, Pitsa 27 na ning bulan sa huli tuig 2026! Kumusta ang duha ka syudad o 20 kalungsod na itong probinsya sa Bukidnon, Malaybalay, Valencia, may gabudag? At mga kasikbit nga dapit kung asa tama abot sa landog sa CBS sa 101.7 FM, mga katropa, good morning! Good morning! May gabudag sa maging syudad, nga tasitag sa karon ka mga asa mo na himutag, may budag kayo garan? May gabuntag mga katropa sa itong mga drivers, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! May kabuntag mga katropa sa itong mga multi-cab drivers, habal-habal drivers, truck drivers, bus drivers, jeep drivers, bao-bao, sumunanda kayong i-driveman, good morning! Good morning! May kabuntag usap sa itong mga tindira, mga labasira, club asero, may kabuntag! Good morning! Sa itong kapulisan, kasundaluhan, mga doctors and nurses ng itong probinsya sa Bukidnon, may kabuntag! Good morning! O di, may kabuntag usap sa itong mga class coordinators and members, good morning! Sa itong mga kapitanis, labi na gidiris barangay o syudad sa Malaybalay, mga katropa, 46 ka barangay nga to ga syudad sa Malaybalay. Good morning. O kan natakaron katapos sa karong semana ha, matapos na ang bulan sa Hulyo. Good morning. O niya Hulyo, Agosto, Septiembre, Oktubre, Nobyembre, pila lang ka bulan pag pahigayon na siguro ta o barangay eleksyon og madayon. Sige lang, kay pagdol-dol na gin mga katropa, ato nang i-update mga katropa kung mahinayon. My God, pero ato nang atangan unya. Atong atangan unya mga katropa, dari sa suna ni Presidente Bongbong Marcos, mga suking tigpaminaw. Kay unya, magsugod pasibol alas 4 sa hapon. Mga katropa, magsugod ay hagasuna. State of the Nation address mga katropa ni President Ferdinand R. Marcos Jr., mga suking tigpaminaw niyang hapon. Tangatangan to na, basig malakbitan di ang mga tropa nga, maingon siya nga, kansilado siya ang barangay o ang iski election, alipa itong nasa sa posisyon karon kaya pwede pa makalon. Pwede pa mga katropa, kaya katong mga katawhan, wala na ganaya silang mga barangay kapitan, kaya di na kayo ga-function, wala na kayo project mga katropa, di na ga-pakita kayo sa barangay, antosa lang sa ninyo karong mga panahon na, di igod madayon ang election. Ato nang tanaon niya. Ito na tanawon niya, base usa sa mga malakbitan mga katropa sa suna ba? Tanawon ito na mga suking tigpaminaw. O niya mga katropa, doon ay mga balita ang nanggawas ko sa National TV na posibleng makabalik sa Pilipinas ang ato ang kanhi Presidente Duterte. Ato na nga sayron mga katropa kung unsagi dangatan niya na mga suking tigpaminaw. No? Doon ay nanggawas ang nakaroon. Mga sige na si Vice President Sara Duterte, mga katropa, yan itong anunsyo ito sa London. Yan itong anunsyo ito sa London, mga suking tigpaminaw. Una, mga katropa, madawag ta, pinagis dayal sa inyo, mga radio, mga katropa, 101.7. O makita po ta, pinagis itong Facebook Live, mga katropa, XFM Bukidnon. Pakishare, mga katropa, sa tuwag ang Facebook Live, karo kabutagon. O gidayal ang 101.7, mga katropa, sa inyong FM radio set, mga suking tigpaminaw. Kay init nga mga sugutan nag argumento karon ato pagsugutan dinis to para guban mga katropa. Kay di ta mo sugot ang kinan ag kabus mga katropa mahimong dinagdaog sa mga anaas pang gobyerno. Tokion to na mga katropa problema sa provincial hospital unya. Kaya itong makauban mga katropa ang reklamante mismo nga gisinghagan mga katropa sa usa ka empleyado diha sa sulod sa provincial hospital ng atong syudad sa Malaybalay. Mga katropa kay asa man dai padulong ang kabus mga katropa kung mga kabus nga pasyente asa man padulong mga katropa di ba diha sa pampubliko ug hospital labi na gyud ang atong provincial hospital sa Malaybalay. Di pagkahuma ning naon lang mga katropa sa mga empleyado sa pipila ka mga empleyadong taas kilay diha. Asa na may itong gitawag na tog anti taray law mga katropa kan di magminal dita ba. Muna tong pagisgutan di unya mga suking tigpaminaw. Una sa tuponing lakbitan, ginagmay mga katropa, kay adunay problema lagi, kaning problema sa primewater, water district sa lungsod sa Kabanglasan. Di paabot gini sa tua mga suking tigpaminaw, kaning problema sa tubig water district mga katropa sa lungsod sa Kabanglasan. Unya mga suking tigpaminaw, kamo bitaw, nagsugod na po ning panghilabot sa lungsod sa kabanglasan mga katropa. Kaya doon na po yung mga butang nga pang ano ni mga bugoy. Mga tindahan mga tropa pang ano na sa mga bugoy mga katropa pagkahuman. Pambuko ng mga botilya nga naas gawas. Unya karon mga suking tigpaminaw, pastilan. O guban na ba? Pagkutanon, asa ang pulis, asa ang tanon. Dilis na ng panahon, manggod mga katropa. Kikinim mong kong mga hilabtunon, ang pulis sa pabantayan, ang tanod na pabantayan, mga katropa. Morning, usahay, diigi na to, isalig na lang ang ato ang siguridad sa kapulisan. Morning, magmaigmat kita, kanunay, mga katropa. Kamuna sa lungsod sa kabangasan, mga bugoy niya. Ay naman mo paghata o glabad sa ulo sa itong mayor niya. Ay naman mo paghata o glabad sa ulo sa itong kapulisan, mga bantay bayan niya. Ay mo pag ingunana kay baghirawad ay mo magbasol, badakpan, bitaw mo. Unya mga katropa, ato sa ning lakbitan gamay ha. Ato gining imbestigahan mga katropa. Ato gining pangitaan o makatubag ang ato ang taga water district lungsod sa Kabanglasan. Ani. Duda usa sa muna mga pipila ka mga yung ugog problema mga katropa diha sa prime water may noon lagi. Water district lungsod sa Kabanglasan. Suma pa mga katropa, ni-resign ang manager. Oh. Gibiyaan ang duha ka project sa kontraktor. Wala ka diha. Ang bagong OICGM mga katropa, igsuon sa director. So, bawal sa balaod kay nepotism. No? Ang bagong general manager mga katropa, OIC general manager, suma pa mga katropa, igsuon sa director. Una, unya, nag-resign ang mga empleyado. Uy, ano man eh. Unya, ang gipuling magtrabaho, anak sa chairwoman, mga katropa sa board. Uy, unsa ni katinod, ato ni pangklarohon. Although, mga allegation pa man eh, mga katropa, munang mag-conduct ng investigation ini. Unya, problema sa services. Na kani may dakong problema servisyos tubig des lungsod. O na promoter mga tropa ba? Di lang i-promoter water district o pastilan. Water district mga tropa ang problema daw, problema sa services dia. Ambot kanang problema ha bay. Nag-eskwela pa ko kay school ara problema namo dia. Unya walay klaro nga serbisyo. Walay agas ang purok 8 9 10 ug 11. Sanay ka tinuod. Ito ni kani mga allegation ni ato pa ning pagklarohon mga tropa. Unya suma palagi wala na bayaran ang mga obligasyon sa district o sama sa busiko. BIR ug pag-ibig mga suking tigpaminaw. Kini is although puros mga allegation pa man ni kandakan to ning investigation mga suking tigpaminaw. So ato ning klarohon no kay kini. Sige na baghan, nagayungo-ungo ng tubig sa lungsod. No, daghan, kuha na mga nga katropa nga ulay klaro laging servisyo sa tubig sa lungsod sa Kabanglasan. Labi na gining barangay iba. Barangay iba mga katropa, maupod. Problema diya kay ang tubig mga katropa, gibiyaan, sumapas ang tractor, wapa na turnover. Nahanging magod ni mga katropa, kay wato niya tiwasog hisgot niya itong biyernis kay... Kamulot na ito ikuta itong linya mga katropa, pinagin ni Barangay Kapitan ng Rigo Negre. Squadra mga tropa, kaya dito rin sa kilometro 25. Masayagyan ito mga katropa, sumuto nga wak na ito ang may siguti itong naputol o hanging ta. Itong birne, sige lang. Kaya kining iba o lungsod sa Kabanglasan, ato gining imbestigahan mga tropa, kining problema na karoon sila ka private water. Kung mga gini problema mga tropa, basta bago o management ba? Mga bag-og management mga tropa ang usa ka departamento. O gine problema diha mga suking tigpaminaw looy pud in town ang mga konsumante ani mga katropa. Kay kining tubig mo ni pinakalabing importante mga suking tigpaminaw. Salamat lang kita diha sa may salamat tagdako ni Kapitan Libre mga katropa des Barangay Imbatog. Sa dinaliang action mga katropa karon mapuslan na sa atong mga kigsuonan diha sa Imbatog. Particular diya sa may Valderrama. Tulo ka purok mo siguro na kung ako masayop. Tulo ka purok mga katropa. Kung wa masayop diha. Muna yung importante mga tropa, tubig is, water is life. Muna yung pinaka-importante mga tropa, ang tubig mo ay tinubdan o sa kinabuhi. Musugot na lang kung way kurinti kasi way tubig. Beginis malay-balay gani. Ah, naanad lang po may. Oh. Naanad dami mga katropas prime voter. Eh. Happy birthday, Gob. Happy birthday. Oh. Hindi mga katropa, ano? Siyempre, kaya nga ni problema sa tubig mga katropa, kinanglan ni madaling aksyon. Okay. Sumasong ingon lagi kani problema sa prime water district sa lungsod sa Kabangsan. Guys, kuwila po high school. Problema naman eh. O ni mga kinanglan mga tropa ga watubag so unsa po yung lakang abuhaton sa ato ga mayor sa lungsod sa Kabanglasan kini kalabot ni nga mao problema mga katropa. I hope nga matubag ta no, matubag ta mga suking tigpaminaw sa buhatan sa water district ni lungsod sa Kabanglasan. Ako bang kailaman ko sa manager sa Ungnagod? Okay. Kailan ko sa manager sa lungsod sa Kabanglasan? Amot lang karon bag-on mo daw baga nagpadagan diha mga katropa sa kuan mo nga water district. So, do na gid ko sabad mga katropa kun imong allegation atog tinawon mga katropa para pud sa tumong konsumante apektado ang pipila ka mga purok ato diri 8 9 10 11. Ani nga kadandan mga katropa nga masulba ding problema. Ato oras, 16 minutos, milagapak ang alas 8 kabuntagon. Alas 7 pa di ay. Oh. Alas 7 buntag mga tropa. Uy, salamat eh kayo sa itong mga class coordinators kagahapon na sa pagtampong meeting. Yeah, salamat po kayo ni ate MG Lee Haka, di sa may Apo Makuti, sa Durian. Oh, Tom, ihatag itong dib na ng Durian na Tom. Iyan na natanong. Salamat kay salamian nga Durian, ate MG Lee Haka. O sa pipino mga katropa, respect kay pipino eh. O, respect kay pipino mga katropa. Salamat po kayo niya. Doon yung mga birthday kagahapon. Salamat po kay Ma'am Anita Hinampas. No, ang anak din ni Ma'am Anita Hinampas. At IB din niya na-assign mga katropa. Sige po din, mag-uban sa laka. O niyo, mag-sapon, Miss Bukid. O, uban, Miss Bukid. Kauli po siya kagahapon. Ay, happy birthday po ni Ma'am Anita Hinampas. Salamat kay sa lagubtob kayong panit litson. Ah! Gabi, sulubad na o. Oh. Saan, gauli kag manulog, gabaklera ka no? Ha? Ha? Ispe? Special person? Ha? Lahir ba ka mo sa kay? Basig, plitihan na mo ng biskuit, padlog manulo. Pilay, plitay, padlog manulo. Ha? 150? Ah, taga-airag, isa ka-box ng kape and rebir? Oh. Uri turbo min enhancer dua kabok. Sakto ra kay na pay sukle. Ana na. Ana ra diskarte da par kul ba de bu diskarte. Imo na ra kay high blood mi kinaon nang durian dia. Ha? Ha? Dili kalma pinalit na muna kanang isa na. 120 kilo ana kanimo gikaon siguro 120. Oh, katong puyat dia. Ha? Wag ganyan, naiskaman mig hapon. Oh. Lami pa itong hinatag ni Coordinator MG Lee Haka. Pertin tam isang taon. 18 minutos mga katropa ang milagapak ang alas cities budag. Sa itong mga katropa, karpabilin pagminaw di karoon sa tatag sa mga radio o sa itong Facebook Live. Mga suking tigpaminaw. Standby lang muda, pagtimpla sa mga Santon Plus Coffee Mix. Kaya sa itong pagbalik mga katropa, tuwag ipatunol o ipangtunol diha ninyo. Aga hisgutanan o guluhan sa mga balita karo kabutagod ang lami nga kape nga ang imnon kining Santon Plus Coffee Mix di ba ka kining premium D3 Coffee Mix Santon Plus Gold Coffee Mix a produkto kana sa Yes to Health Incorporated mga katropa wagi mga kabalakan yana puro herbal mga katropa agi pagsagol sa mga kape sa standby sa to pagbalik standby
0: Bullseye Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagdahan na kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tangin, sakto ang kaisog. Mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ganin niyo para masabtan ninyo akong next. experience Santo Blas Coffee Mix.
0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Blas Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapag

0: kanyang Facebook Live kung kabutagon Randy Santisas may kapagpaminaw kang Roy Alvaro gikan ni Randy Santisas. Lamat ya koy. May buntag po ni Ma'am Josefina Tinambunan may kabutag. Maldito hampit. Good morning, Idol. Good morning, Dol. Ito amigo diha mga tropa security guard no sa Hall of Justice mga katropa na itong syudad sa Balay-Balay, Dol. Good morning. Good morning, da. Good morning. Karon mga katropa, di ta maglangan. Oy, napanay si Ma'am Josefina Tinambunan diha at sa ning Kuanbe. Magandang umaga katropa ang Sir Jonathan's Bullseye. XFM, pa-shoutout lang ko dito sa shop. Aglayan kay Busing Bin at Jongjong pag-greet ko happy birthday kay Jojo Ba Aduabe taga Valencia City. Salamat, no? Happy birthday, no? Ni Sir Jojo Aduabe, mga katropa, nag-birthday karong adlaw. Happy birthday! Happy birthday! O karon mga katropa, dito maglangan drita sa uluhan sa atong mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita, admin aid sa BPMC ipatawag alang sa investigasyon human gireklamo sa pipila ka pasyente tungo sa di maayong pagtratar kanila. Headlines. Lalaki patay ang mga katropa na nakaplagan o napalgan human gianod sa kusog nga baha dito sa Davao City. Headlines. Dugang uluhan sa itong mga balita, kusog o abilidad sa mga PWDs gipakita sa sikat Interbarangay Sports on Local para games sa 2026 sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Headlines. Una mga katropa ang uluhan sa itong mga balita karon na kabuntagon o niya sa itong hisgotanan mga katropa. Basin Osaka sa gimalditahan, Osaka sa gisingsinghagan, das BPMC Malay-Balay. Ha? Ipadangat na imong reklamo, Dre. Kato ng usahon. Pasinte sa BPMC Malay-Balay, mi reklamo. Human gisingkahan sa usak empleyado sa ospital. Kadagkuan sa ospital, mihimo na og investigasyon. O ni mga katropa, kung kamo naka-experience, dili lang kamo, apil po ko. Appeal po ko diha, trust Tristan Yat Vigulay, mayong buntag diha, may buntag diha, sira. Unya, sa kaduhang iskutanan mga katropa, after niining nahitabo this provincial hospital, nagpagawas mga katropa o pamahayag aga admin aid diha, ilang usas mga admin aid mga katropa nga, satisfaction survey, matag opisina sa BPMC, mamahimong maduulan sa mga pasyente. Ang pungtana po lagi, magsulat ka diha, basig di po kaabot dito sa hingtungdan. Pukon ingon nga ako'y salig ninyo. Pero kani magong problema diya sa provincial hospital mga suking tigpaminaw. Dili lang god kay usara ang nagreklamo diya. Dili lang mga katropa ang usara'y nakasinati o ngana mga suking tigpaminaw nga kadabitang na-encounter diya sa inyong mga pipila kaming empleyado diya. Puriya saway na lang o puriya ano na lang bitaw sa maayo diya. Dili man tanang naa sa hospital sa BPMC Malay-Balay. Susama ning ma'am ning nganinghag ng usa ka pasyente. Wa ba ka kabalo ang imong gisinghagan, ma'am? Ha? Okay ra tag bata-bata pa ni. Nanay saktong edad man gud. Nanay saktong edad mga suking tigpaminaw. Karang nahitabo mga katropa, ha? Basta daghan na ang reklamo ng mga suking tigpaminaw, dili na na isolated case, pattern na na ug i-call out ang atong i-call out mga katropa ang provincial health office. O di ba ka ang ubuhatan mga katropa sa governor's office na ini? Kaya sila man ang nagkupot sa mga provincial hospitals. Muna mga katropa, din ni mataw kay sulitid mga suking tigpaminaw kung sunod-sunod na udaghan ng reklamo diya mga katropa. Uban, giloom na lang ba? Giloom na lang. Tatay Digong, sa to ang ibuhaton?
1: Sampalin mo.
0: Ayaw po, giloom isad. Muna mga katropa ba? So, muna yung giingon na to mga suking tigpaminaw. Gipasuindohan man mo kabalo kasabot man may. Kasabot man may kay di man sad mo robot. O di man sad mo robot nga di mo kapuyon. Kung damo yung problema di sa inyuhang panimalay, away mo siyong banner o iyab di ayaw dadaas trabaho. Ayaw nyo dadaas trabaho kay lisod na mga tropa ang inyong kasapot diha mga katropa. Dadaon nyo diha. Ang atuning makaubad unyas ma mga katropa alas 8 sa pagbalik. Mga katropa, asa man di ay padulok ang ato mga kabus nga pasyente kung bisan sa public hospital nga atong gisaligan, singkahan, tratoho na tagmurag limos nga og pabor. O nang limos tagpabor, mga katropa. Magyangungo ka niya. Asa man ito padulong? Atong makigsyo ng mga uyamot. Di ba diha taas probinsyal hospital? Panggobyernong hospital, kaya diha mga katropa nga makalibre ta. Makalibre ta mga suking tigpaminal kay umana ta sa mga dagkong hospital nga mga pribado. Kapsayod man kita nga doon na ginakong obligasyon. Ang provincial hospital mo man ay maduulang sa tumakingsyon ng kabos. Pero kung ngunani mga katropa ang pagtratar, no, ingani mga suking tigpaminaw, ang madawatan sa matag pasyente diha, imbis nagsakit pa na diha, o ingana ang imong pagtratar sila ha, magsambot na maluya na sila. Dapat yung ani nga doon ay mga balatian mga katropa, atong tarungon pag-atiman. Huh? Ako, sa tibok kong kinabuhi, huwag yung pugi ko ng andoy nga makasunod ko hospital. Oh, nag-edad ko 29 anyos ako karon mga katropa ako pangidaron. Kaluyan sa Ginoo, kausar yung kusunod hospital. Maayo man pagtagad sa kuwa. Oh, pribadong hospital, maayo man. Oh. Eh, mas maayo mo ko ng tagdon tas mga empleyado sa hospital. Dali itang mag-ulian ba? Pag naa ka ng sigsingkahan ka, ha? Kaya nga taglamian na po di utong kinabuhi ha. Una, mga katropa ba? Kung sa'yo manglimos taong pabor, mga katropa. Nagpahigayon ng follow-up check-up ang usa ka to kaigsuon mga katropa. Kaya giingnan lagi si doktor nga mismo nga mubalik human sa tulo ka bulan apan pag-abot sa usa ka departamento sa mga hospital o diya sa OPD, ang clerk mga katropa, usa ka empleyado diha, usa ka empleyado, naman hinoon ang magbuot-buot na singka nga doon nga ni Anhik nga wa man kayo gibati. Ang follow-up check-up man eh. O, kala mga tropa mo na sa base sa post mo kang suking tigpain daw nagreklamo ito nakalabay ang adlaw. Ang pangutana diha karon, doktor baka ma'am? Para magbuot ka kung kinsay angay o dili angay. Ha? Nagpasingot o nag-absent sa trabaho ang tao, naghulat og tulo ka oras, gipabayad og consultation. Consultation fee mga katropa para radiay singkahan og ipauli. Hay naman ang gitawag nga public service with compassion sa ato mga pampublikong hospital. Asa naman dayna? Asa naman dayna mga katropa? Imbis kay mo na kamo ang pinakadali nga maduulan. Kamo ang pinakasayon nga duulon. O kamo ang karabitang dangpanan sa makigsuon ng kabus. Ha? Pero pag-abot na sa inyo ha, mga katropa, doon na may mga pipila ka mga empleyado ani atong provincial hospital, mga kasuking tigpaminaw, nga mas masamutan man ang atong sakit, yung naniunta. Ako, nag-experience gihapon ko diha ba? Ako naging pasagdahan, mga katropa. Ato laging, kung ka-remember mo diha nga, atong nai taga-Luzon diri nga, na-disgrasya sa barangay Kasisang, nagkagag cooking oil, namatay ang helper mga katropa. Misaad magiging ko atong driver nga tabangan ka nako dito po ko sa area. Itabangan yung process mga katropa sa hospital. Siya rin ang ipasagdaan yung mag-process ito. Gitanaro na ko siya. Sige magiging siya singkasingkahan mga katropa. Panakaan mo siya tingog atong naasa tigrilis at itong papel nga kinanglan mga nga makuha para ma-process ang death certificate. Nga, dili lang gito kay siya lang isa. Apil po itong manangad to na nga department mga suking tigpaminaw. Pasagdahan rin ako. Karugay na kung tanaw mga katropa, napay na matyan pa na, inganaon pa, ning ulbo akong kaspa. Niaksyon ko, nintindo ko, ninduol ko mga katropa. Makakita siya, kabantay siya sa akong uniform ba? Usay man good, gajakit, mabunta ko, usay ka naman ako mga departamento, di ko gaide. Eh. Kaya ako diyong tanawon ba kung naka-uniform kag sakto, sakto kag sinina, unsa may pamarog ni mo diha. O kumpara mga tropa nga yano ka. Nayuban mga tao yung ana nga mulantaw sa panamit mga suking tigpaminaw. Nang mumater ba kung unsa imong gisuot, aya ka tratarong tarong. Mo na mga empleyado nga dili angay dira mga suking tigpaminaw sa publiko nga trabahan mga naadya sa publiko ba? Kung magmater ka, nintindo gon ni salta ko. Pagtan-aw niya mga tropa kay na may dako kang dugo kung despikas ako nga dughan. Naksyon siya alma. Eh, guwa pa to siya, ipadayon pag ito niya mga suking tigpaminaw. Gamay lang yung ingnon ba? Gamay lang gagaya kung makarot ang ingnon nga kung Giaway ka ma'am siyong bana, igdad ay problema rin balay asya sa tarbahuan. Or kung ikapoy ka, pag-resign na lang siguro. Ay, di lang kay kamulay naka-encounter di ang mga shooting tig pangyod. Wala na kung, wala kong miingon ha. Nga tanang empleyado sa BPMC, susama ni ining, uba ka kining gireklamo. Napay mga maayong nagpabilin diha mga katropa. Oh, napay nga napay maayong nagpabilin das provincial hospital nga maayong mutratar o pasyente. Dili lang dili wala na to na gilaras mga suking tig paminaw. Ang naka nindot lang karon kay gipanghingusga ni ma'am nga mo reklamo siya. Okay kaning reklamo das provincial hospital. Hagbayar man gud kay ni. Pertir ko hagbayan ni nga problema. Karon naalay ni barog nga isog nga gipagawas mga katropa. Kung unsa ginang ubang pipila o pipila ka mga empleyado dihang pirting isuga na naman tatay gibutang diha nga tarapitang panahon pa ni Duterte mga katropa former president Duterte nga anti-taray law buto kung di magbindal dita ba naan man na mga shocking tigpaminaw puta kabalo anong naingato po siya kay basing isapot na gito. Sinabtang putos binuwan mga tropa. Amuna mga suking tigpaminaw. Unsa bagyod, ha? Para sa ospital ni. Unsa bagyod ang saktong sistema o protocol das inyong OPD para sa mga mag-follow up, check up? Giagda ba ninyo ang inyong mga staff nga sila ang magbuot kon angay ba tan-awon sa doktor ang pasyente? Ha? Sa mga customer po mga katropa, pila na ba kareklamo bahin sa batasan sa inyong mga clerk o staff ang inyong nadawat? Ug unsa? Ha? Ug unsa nga action o retaining ang inyong ginabuhat bahin sa proper decorum o pagtratar sa mga pasyente? Sus, kung hisgutan na siguro reklamo mga katropa ng buhatana, pwede naghanag yun. Pero naalay kayo may barog na isog mga katropa, imagine ninyo, pagbuto ang pagpost sa Facebook mga katropa, daghan kayong mga shares na. O, daghan kayong shares mga tropa, nagpagawas, mga kuminto, nagpagawas, basta silang gibati, mga suking tigpam. Kaya mauna lang na-experience ang mga hospital. O, kung guwapa ang nurse, o, Rainier Cubs, kung guwapa ang nurse daw, dali tang maulian. O, dali tang maulian, basta guwapa ng nurse, bugibugig ni Sero. O, ni mga katropa, luoy ba? Kini, duda ko, appeal po ni Sir Rainier Cubs, naka-experience po ni Deg, di maayong pagtratar sa sakinar, mga empleyado sa Rodas Hospital. May gani, kibutan ng tawhan ha. Masipaging matumba ng tila ni, di kini masuko. Ingana din na, sir, sa puton basta mag-abot ang monthly friend. O nga naman, o, pipila, ba mga babae, mabtag binuan, mga tropa, magkuhan man. Mag sapot-sapot o di lang yun siguro batasan lang yun siguro na Si Raul Imperado, good morning sa tanan. So nga naman nga nisingil gihapon nga nung gisingil mang gihapon bitaw no kunay pangutana na ba nga nung man nga gisingil gihapon o consultation fee kung wala man gani gitarong og tanaw sa doktor o gipapauli ra sa assistant. Naday consultation fee da no. Okay, base sa post ni ma'am, ipabayad lang siya o consultation mga tropa niya, singhagan na daw. Ako singhagi ko nga, naakos balatian lang eh. Ipuli ko ng injection si Muha ba? O, kanang ipuli o injikan ko, ikaw yung injikan. Sumuna mga katropa. Kasi natian ba usab? Pangutaan na ito niya. Ikaw nga naminaw karon. Pwede mo mga tropa magpadangat sa inyong mga kuminto dere. Oh? Good morning, tanan. Maldito hampit dol. Good morning dia. Oh, kini para sa public para sa tuwa makigsuna mga listeners nga kamo ba si naka-experience mo dia. Kasi natian ba usab ninyo nga mas isog pa ang mga assistant clerk kaysa doktor mismo pag-abot sa public hospital? Sige. Oh, tigay pangutana ni. Pwede mong mag-comment mga katropa sa tuwag Facebook live karo kabutagon except yung bukid nun. Oh, galit yarn. Oh, wala ko nasuko. Naglagot ra ko gamay. Ako di joke ko ganahan nga doon yung nagdaugon mga tropang kabos. Kaya ako, pobre gihapon ko. Anak ko, pobreng tabadidoy. Ngunit makakita ta mga tropag daog-daogon ta. Oh, daog-daogon mga suking tigpaminaw ning ato mga pasyenteng kabos nga mo-ibis mo open na nangyawat nga mudool ya. Kung napa na'y kwarta din na mudool di ay. Ito mo man ay pinakadali mga suking tigpaminaw nga duulan. Gitukod din na diya para sa tubig suon ng kabos. Gituyo na diya mga tropa. Gagibutangan mga suking tigpaminaw para sa tubig suon ng kabos. Yung pagkauman, ang ato mga kabos nga pasyente trataro nagdi maayo. Palanggaay na ninyo. Kay sila ang nihimo mga katropa. O sila ang nagpaswildo ninyo. O kwarta sa kabos. Kwarta sa katawar mga tropa ang ipaswildo ninyo diha. O ngunit nga tarungo na itong mga tropa pagtratar ang atong mga pasyente nga naas kalisdanan mga tropa midangop diha sa probinsyal hospital. O Jason Tatam, abin ako sir og tag-iya sa hospital ng mga clerk. O lagi, nga nauban diha ba? Abi ninyo, dili baginan mainyo ng bangko sa provincial hospital mga tropa mga ana mo. Oh, kamo nga naamos mga public hospital, okay, bisag asa mo gibutan kung empleyado ta, ipabilin ginato mga katropa ang atoang pagkamaayo sa isang katawo. Oh, di ba mo malimtan na na? Oh, mo resign mo sa trabaho? Daghang pang mangita nyo diha. Ala asa rito di sa OPD si Ma'am Kuan, si Ma'am Hanilo Tabius buutan kay to siya ay. Kulang akong kwarta, gitaplan jud ko niato. Ngana ba? Paghimo maghimo ta og bayo sa tuig sig katawo kay mawata na usa ka trabaho di man kita magduga ng trabaho god. No, pero maldita kay ka. Ah, mayra pong hawa to diri ay pati maldita ha to magsakit man tag samot ato. Oh. Wa gyud. Mm. Sir, basaha akong shout out ba naa sa ibabaw. Nakaayo sir. Atong balikan. Oh, basig mahiubos di si Cyril mga tropa lumilang kay isa ka batalyon ra man iyang wash out diri oh. Atong basahon. Maayong good morning. Oh, good morning, sir. Pa-shout out lang ko sa Lumilang Family. Maulas Family, Kanoog Family. Banias Family, Hatulan Family, Daniel Family, Salahag Family, Lataran Family ug sa mga ug sa among Ninay Manay ug Ninoy Glenn Gonzales. Ug shout out pod ko kay Nanay Kapitan Joy Salahag. O shout out pod nako ako ang bana Milisyo Banias Maulas. O sa among two kids Leo Jan and Sairami Lumilang Maulas. O sa akong mama Evangeline o papa Demokrito Lumilang. O shout out pod ko sa akong magulang Arthur and Hua Juan. O sa ilang two kids Juana and Rica Ila Lumilang o Demokrito Junior. And Min og sa ilang two kids Kisha Lumilang og Julieto and Resilin og silang two kids Jurens J and Jasmine Lumilang og Jackie Lo and Rachel Jin og sa ilang two kids sa og sa ilang kids Christian J Lumilang og sa akong manghod sa ato sa pasaka Angelica and Jipor sa Liguyan og Arnel Lumilang and Lisa and Jennifer. Salamat sir watching here in Riyadh, Saudi Arabia. Again, thank you and God bless you always. Salamat. Gika ni Cyril Lumilang Maulas, usa ka batalyon nga panimbaya karon ka buntagon. Nasa Saudi Arabia mga katropa, mura gyud puni kalipay sa tong mga kaigsuonang OFW mga katropa ang magpa shout out, para ma-feel po nila ang ilahang bukidnon nga pinoyanan mga katropa ba. So salamat niya Cyril Lumilang Maulas siya sa kanunay nga pagsunod sa tuag programa dire no sa XFM Bukidnon. Ala City 51 sa kabutagon mga katropa. Unya sa tong pagbalik mauban na to ang reklamante no diya sa usa ka pasyente nga gisinghagan mga katropa diya sa usa ka stop sa usa ka hospital o diya sa tong provincial hospital mga katropa sa syudad.

0: Plus Gold users. Atong paminawon.
1: Wala ka trupa ako si Bung Aldabre. Ano na akong gibate sa kong lawas? Subang ani maglisod akong sakay sa akong motor kung ugaling. Mahubagan ako mga katrupa. Halos kada duha ka semana mo balik akong tubag. Inundan nga pag-abot mga katrupa sa Santon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Akong gigamit mga katrupa. Gimintin ako ang Santon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katrupa. Gikan sa akong pagmintin. Gani usa-usa lang na kapsula akong ginagamit. Hangtod karon kaluoy sa Ginoo. Waan na mo balik ang tubag sa akong lawas mga katrupa. So nindot ang Santon Plus Gold. Mas mabaskog pa imong lawas mga katrupa. Busa ka mo ang magagamit. Gamit na sa Santon Plus Gold. Assure niyo ko. Na kamo mismo makapapatuon sa epekto niya.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Gold users, atong paminawon.
2: Ako dahil si Carlitos Haytarios, Barangay Science, Mati City. Sumpra na kong uric acid, yung paglipong-lipong, na ako'y kusog sa kong lawas. Kusog sa gamay na ganit kong kulitan, mabuhian na.
0: Zanthol Plus Gold.
2: Si Mana pa lang ganit, pagka pa na ito, okay na tayo kong bumati sa kong lawas. Nanay, kusog yung mga lawas. Mga taong katawan nga, nanay, madag mga balatian sa aman ako. Nanay, din ang insaktong pagpanambal na ito. Makita yun na ito, dahil yun ang review.
0: Zanthol Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: Gipatote na ni bang bata?
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nangapina ka o nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabating yung grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kay ko tap-tanong.